0: bibigambo byange byolwalero. Abantu bangi tuwangaya mulamu obwensi nitulowooza nti ekiseera Allah kyatutaddeko mu nsi tuyina bilivu erowooza nti kiseera kya lubeerera. Naye nga tuwangaalirawo ne tusiŋŋanamu abantu ne weeroboza b'ogenda okukyatinga nabo, b'ogenda okuwangala nabo, era ni gw'ogenda okubeera ng'ofuula mukwano gwo. Ebiseera ebisinga obungi abantu twekosa, oli n'agamba nti nze oyo mukwano gwange, naye ng'amazima gali nti tabanko mukwano gwe. Maama waabwe abazaala y'omu, taata waabwe y'omu, bonna ba ddiini emu naye nga baluganda naye nga si ba mukwano. Ate abala balowooza nti okuba n'omukwano gwa kakabukasi gwa kuyingizaamu na mpaka, omukwano tegulinga bw'olaba eppensa. Olaba n'eppensa bwe libeera eddene nga katuli katono teriyitawo. Newankubadde nga gonna mapensa nekana akatuli katono. Kati noonya ani mukwano gwo. Nga banagamba nti kivumbi oyo mukwano gwange, okakasiza ddala nti oyo mukwano gwo? Kuba mukwano gwo ateekeddwa okubeera nga agumiikiriza, ateekeddwa okubeera nga agumiikiriza emitawaana gyo Allah gye yakutonderamu. Kyova olaba tunakola mukwano sooka otunuulire emize gy'omuntu gy'atambuliramu. Omuntu wabeera nga alinamu emize gye, gwe n'osalawo mufuule mukwano gwe, naye ng'emize gye anywamu enjaga, anywamu taaba, emize gye afuuwa mmindi, emize gye alimu obwenzi, emize gye alimu obubbi, bw'onooba totunuulidde gw'ogenda kufuula mukwano gwo na mize gye nti onoosobola okugiwanirira, onoosobola okuwanirira obubbi bwa mukwano gwo? Ne bamukwata nga wanyakula obutabo busawo bw'abandi, bw'abba emmere y'abandi mu nnimiro, ne bamukwatira mu bintu eby'enjawulo, n'osigala nga okyawangala naye, onoosobola omuyita mukwano gwo? Kiba kitegeeza naawe mu bbanga ttono ogenda kubeera ng'omwegasseeko mu mize gye gigenda kusika. Muganda kyava agamba mu buli agoyita naye nkubuulire empisa zo oba enneeyisaayo. Nga tonnabakola mukwano sooka oyerule w'ogenda okutuuza mukwano gwo. Abange emize gye musiŋŋaanyeemu, gye mulaba gy'akola, naasobola okugiwanirira tutambule naye? Kubanga ayitibwa mukwano gwo, ogukwano gwennyini ogwa nnamaddala, ateekeddwa okubeera ng'ebbanga lyonna tagenda kulyamu lukwe. Abantu twagalana olwaleero naye ng'emikwano gyaffe gya bigendererwa. Emikwano gyaffe gya migaso, era emigaso egikuggwaamu abantu bakukyawa. So ng'omuntu yandyegombye n'aba n'omukwano ogugenda okubeera nga gumutwala paka mu maaso ga Allah. Mukyala gw'olina gwe muzaala naye abaana, fayini muzaala abaana, naye mukwano gwo? Era omugamba mbu siina oba siina ssente, asobola okugamba nti katugumiikirize? Oba asigala akulaalaasa, asigala akunansa, asigala akutaddeko amaanyi, bw'omuwa ssente n'alyoka akakkana? Omukwano gwammwe gutambulira ku ssente. Bw'aba alina ky'ayagala nga tokimuwadde, tewabaawo nkolagana, wakasa nti oyo si mukwano gwange. Omwami oyo si mukwano gwange. Abange tusala amagezi tufune mikwano. Ngera gw'oyita mukwano gwo, omukwano ogwo nga si gwabigendererwa wabula ekigenda ky'omukwano ogwo. Allah nga yagamba tabaraka wa ta'ala n'agamba nti al-akhillau. Allah agamba nti al-akhillau abayagananga muno mu nsi yauma idhin ba'dhum li ba'd aduwwun illa al-muttaqin. Abayagananga muno mu nsi bagenda kubeera babulabe na babulabe. Bagenda kubeera babulabe na babulabe. Illa al-muttaqin okujjaka abatya Katonda. Abayagananga muno mu nsi oli n'agamba nti njagala nnyo maama wange, njagala nnyo mwannyinaze, njagala nnyo ssenga wange ekitali kya buli azaamaanyi, njagala nnyo omusajja oyo, njagala nnyo omukyala oyo ekitali kibi. Naye manya nti abaayagalananga muno mu nsi bagenda kubeera babulabe na babulabe okujjako abatya Katonda. Allah kyava agamba nti abange wataawanu alal birri wattaqwa, bwe mbeera muyambagana mu nsi muno muyambagane mu kukola obulungi. Wataawanu alal birri wattaqwa, muyambagane mu kukola bulungi na kutya Allah. Wala taawanu alal ithmi wal udwan, temuyambagananga mwana wattu mu kwonoona ne mu kulumbagana. Yero singana abantu abaagalana, omuzadde ayagala nnyo mutabani we, ne mutabani we ayagala nnyo maama we, naye nga ekibagatta kigenda bbaawula ku lunaku olw'enkomerero, ng'ekibagatta si Katonda. Era nga maama omukwano gw'alina ne mutabani we ekibagatta si ddiini, wabula ekibagatta maama ono yaina ye mukongozi atuuka gy'agenze n'abeera ng'aggyayo by'aggyeyo n'abiwa mutabani we, n'abiwa muwala we oba n'abiwa omwana we asobole okunyweza obufumbo, n'abiwa mutabani we asobole okubeera ng'akuuma emmaali gye yafuna. Maama ono yatuukirira be bayita abanene, aba abakola ku nsonga za mutabani we. Era ng'obugonvu bwonna bw'ayina abuyina lwa kubeera tamugondera nti Allah agamba amugondere kyakulabirako, wabula ng'amugondera olw'okuba nti bayina ekyama wakati we ne mutabani we, wakati we ne maama we bayinawo ekyama ekinene. Ono yatuukirira bakulu banne okubeera ng'amuggirayo by'amuggiddeyo n'abituusa asobole okubeera ng'abimunaaza oba ng'abimuwa bakuume bye bayina. Ogwo mukwano oyagala nnyo, oyagala katono, mugenda kubeera babulabe na babulabe. Muno mu dduniya Allah anaaba tabasaasidde, ate mugenda kuba babulabe nnyo ku lunaku olw'enkomerero. Omukwano gw'oyina ne bbaawo nga mukwano si gwa kwagalana nti gwa Katonda, nti muyambagana. Allah nga bagambye nti wataawanu alal birri wattaqwa, muyambagana mu kukola olungi ne mu kutya Katonda, wabula ng'okuyambagana kwammwe muyambagana ku lwa byonoono na kulumbagana amateeka ga Allah tabaraka wa ta'ala. Nga n'omukyala ne waakulaba nti oba ogenda kusaala akubuuza ekibuuzo, oba ogenda kukolera ddiini, olina ky'oteeka mu ddiini, kimunakuwaza gamba abo beesonyiwe, wabula nga ebbanga lyonna kubanga lwaki omukwano gwammwe gwe muyina tegutaapinga Katonda, muyina ebyammwe ebinene ebiraga nti bibagatta, nga n'ebibagatta byawukana ne Katonda, byawukana ne Katonda byagala, oyagala toyagala, mugenda kubeera babulabe. Kyova olaba kyova leero omusajja asobola okwawukana n'omukyala na yenga omusajja singa ukadda n'omukyala oyo nenga omukyala amanyi bingi eby'omusajja nga n'omusajja amanyi bingi eby'omukyala olaba oli kubeera nga atulugunya omusajja n'alemerako n'amukamula kubanga amanyi nti byayina bingi abange tube n'omukwano ogutugatta Katonda yenna anaanoonya omukwano gw'ogenda okunoonya nga teguliimu kutya Katonda mugenda kubeera ba bulabe kuno ku nsi mugenda kubeera ba bulabe naddala ku lunaku olw'enkomerero ani gw'oyita mukwano gwo era ani gw'olonze gwe muganaffe omulungi atuuliriza ani gw'ofudde mukwano gwo mufudde mukwano gwo lwakuba mwenna muteeba mu ggoolo emu muteeba mu ggoolo emu yakunoonya basawo muteeba mu ggoolo emu yakunoonya baganga muteeba mu ggoolo emu ya bulogo muteeba mu ggoolo emu kati gwe mukwano ogubatta ogwo mukwano gugenda kubeera nga gusasika muno mu nsi ate ku nkomerero mugenda kubeera ba bulabe na ba bulabe illa almuttaqin saba Allah atuwe emikwano emirungi emikwano egitugatta Katonda buli omu munzikiriza ye olabe nga temwawukana Katonda omuddu oyo omuddu wa Allah musajja oyo musajja wa Katonda ng'olaba nti ekibagatta mulowooza ku nsonga ennene butye mugenda okusinkana Katonda wammwe toyina ky'olaba mu mbeera yonna egenda otukako wainama olabira ddala nti Katonda yaba akireese ogwo nno gwe mukwano omuntu agumya munne n'abeera ng'amuyambako ku lw'eddiini ye n'amuyambako ku nkomerero ye beera n'omukwano ogenda okukuyambako ogutagenda kubeera gwa bulabe bagambye nti gwatuuliriza yenna ayitibwa mukwano gwo owannama ddala buli w'abeera nga kosezza tokyewuunyanga era mukwano gwo ayitibwa mukwano gwo bw'atakkosa kyeweewuunya ng'aluddewo okunkosa nga tankosezza bw'aba kosezza tokyewuunyanga kubanga ateekwa okukukosa era mu kukosa okwo oteekwa nga olaba omuntu walwala olubuto oba walwala ekigere oba omukono n'atagutemako n'agamba mbadde nteekeddwa okulwala n'ajjanjaba ekirwadde ekyo n'awona abadde agenda emmanyi mbeera y'okuddukana ne kivaawo oba omukono ne guwona n'ategeera nti guwonye mukwano gwo ateekwa okukosa wabula wakkosa oteekeddwa okubeera ng'onywera bye wanjogeddeko alhamdulillah siina mutawaana naye tutambule mukwano gwo oteekwa omudifendinga mu mbeera yonna naddala nga mulina omukwano ku lw'eddiini naye abaddu beenimba tulinganga b'olaba ebika ennembi bwe kirengera awali ekiwoomereze we kidduka bwe kirengera awali sukaali we kidduka oli walengera ono ng'emigaso gimuweddeko ng'addukira ku mulala ate ng'ayogera ku mulala agenda anoonya mikwano y'amanyi abaweddemu era ojja kutuuka ekiseera bonna bakuggweko baayo omuntu gwe weekwata naye nga mwagaana ku lwa Allah ebiseera ebisinga obungi tulina emikwano gye tuyita emikwano naye nga tetwagalanangako kyova olaba nabbi sallallahu alayhi wa sallama mbibigambo ebimu byeyakozesanga asaba Allah tabaraka wa taala yamugamba nti wa min halil makiru ainuhu tarani Allah ntaasa ow'omukwano bwe mbeera nga mulabye makiru tanuhu tarani wakalibuhu yaruani mwana wattu we mba mutunuulidde nga twogera ndaba nga tuli ku peeji emu tuseka naye nga taseka omutima gwe nga gukaba bukaabi neyagamba nti iraha hasanata bw'alaba akalungi konna ke mba nkoze dafanaha akabikka bwe mba akalungi konna ke mba nkoze taagala bategeere nti yenze nkakoze era akabikka ne wairaha seiatan bw'alaba nga nna akakyamu ke nkoze nga n'ezzambi lye nguddemu oba nseeredde ne mbaako kye nkoze kitali kya mu buntu aza aha omusingana nga akirala asa agenda na agenda ansasanya oyo mwamulide zeno nina bingi musasitenza awangala na ye aza aha obadde ofumbiddwa mu bufumbo n'ovaayo n'agenda ng'ayogera abantu bonna agenda abategeeza nategeera tajja kufumba oyo nze nsinga omumanya oyo ali bw'ati yagenda alina abasajja abalala yagenda alina bukino bw'ekiti aza aha bwe nkola akabi ke mba nkoze ne nseerera ng'omuntu gwe mbadde ndowooza nti mukwano gwange ate agenda andaalaasa bwe nkola akalungi takalaba nga bw'olaba olwaleero mwe abakyala abampuliriza nammwe abaami oba oyina omwana wo gw'oyina awaka maama we yagenda n'oleeta omukyala omulala musajja n'atwayo okulaba ng'omwana kaatuliraawo yeetegereza embeera omwana yajja embuzi ku ttale wuyo ava kukima mazzi wuyo akola kino ate ayera lujja n'ogamba Sulayimaani era ng'akoze emirimu omukazi n'agamba yalina kye yakoze tomutukubisa naawe tomutukuba alina kye yakoze kuva mukyo weddaali akulayo bulaira alaga okukola wedda ali mukuzanya wedda ali mukapiira badde yakavaayo kati olwo akoze nnyo which means nti omwana ono abeera awaka nga maama we si yamuzaala talina kyagenda kukola maama wa kisiime ne waanaaba akoze akalungi konna mwana wattu dafanaha agenda kabika tayagala muntu akategee tayagala mutiitibyako tomututibizaako totufugisa baana bo embeera efaanagana bw'etyo kakati ono gw'oyita mukwano gwo bw'akulaba akalungi k'okoze akabikka tayagala bategeere nti eggwe kakoze bw'obanga olina ekibi ky'okoze asanyuka mu mutima n'akisaasaanya buli omu n'agenda ng'amubuulira abange ani mukwano gwo waliwo ebintu ebirimu eby'okuyiga wanadhara ibura nga bw'oba otunuulidde ofunamu eky'okuyiga nga embeera eyabaddewo mu kulonda akalulu nenaabyemu ebintu bya mirundi ng'ena nze ng'omuntu awalan allah akozesa abakulembeze abatukulembera alina ebintu byabakozesa allah ng'abireeta nga bya magero era ng'abireeta nga bya kwewuunya ogamba omuntu nti simba layini ku mugongo gw'omuntu gw'ogenda okuwa akalulu omusajja omukulu gwe omukyala omukulu n'osimba layini naye nga abazze ababiri ono yakuwadde omutwalo naye layini y'oli wali oyina omwana omulwadde wa kansa wayina omukolo nga gukutuddemu wafiirwa ne seppikye n'ebulya ku lumbeerwo allahu akibaru n'akulabanga ate gwe oli sayidi y'eri mulimu eky'okuyiga kinene ani mukwano gwo era abantu bangi baavuddewo ng'oyagadde bulijjo mmanyi nti onjagala naye nakakasizza sikwi era twayawudde ntamu nedda kigambo kyakuyiga kiri awo kinene ani mukwano gwani era ani mukwano gwo gw'ojje mu kyalo ate wallahi akola kinene gw'odde mu kyalo gwe wajja mu kyalo ebutabaala gwe wajja mu kyalo ebuyende gwe wajja mu kyalo ebujuuko ate ye alwana nnyo alabe nga gw'odda mu kyalo alabe ng'agoba mu kibuga gw'odde mu kyalo yasigale mu kibuga oyo nno gw'oyita omukwano abange tukole emikwano egirimu katonda allah kyavudde agamba nti abange al akhilaau yaumaidin baduhum li badi aduwun abaagaananga muno mu nsi bagenda kubeera babulabe n'ababulabe babulabe na babulabe illa almuttaqin okujjako abaatya katonda mukwano gwange naawe gubeeremu okutya katonda munnange byonna tubikola naye Katonda waffe tugenda mukola tutya. Kubanga ffenna mu nsi tuwangayamu wallahi tuwangalira mu nsi mu mbeera ya bunkenke. Tosala magezi kumalako banno mirembe. Wabula tubeera abaagalana nga tuyambagana mu kwagalana ku lwa Katonda. Nabi kyavaga mu hadith nagamba nti man ahabba lillah, oye nana yagala omuntu nga amwagala ku lwa Katonda. Wabghadha lillah, era n'amukyawa nga amukyawa ku lwa Katonda. Yagala gw'oyagala ng'omwagalako ddiini ye nga mwagalana ku lwa Katonda. Nabbi n'agamba nti wala juran abaddu babiri omu babiri wala julan tahaba fillah, ng'abantu abo baayagalana ku lwa Katonda. Wajitama alaihi, ng'ekibagatta tapingi yaabwe ekibagatta beegattira Katonda, era ng'ekibaawula beeyawulira Katonda. Bantu aba bagenda kuba mu kisiikirize kya Arusha Allah tabaraka wa taala. Abaddu yondayo just Allah nabbi agambye babiri nesala amagezi ofune abantu nga kkumi nga mwagalana ku lwa Katonda. Tuyina ebibiina by'osiŋŋaana olaga nti tahaba fillah, twagalana ku lwa Allah, naye ng'amazima gali nti obwennyini bw'ensonga ekibagatta ssente ze batadde wakati eza ssaako. Era nga singa omuzimu bula olaba ebigambo ebinene ebyogerwa. Singa omuzimbula omutema gwe yeetemwa gumubula ng'omuntu ddala nga gumubuze, olaba ebigambo ebyogerwa ebingi. Bane temweyita muzannyo mu ssente, dwaki bane ssente ndezikyafunika lwaki? Tahaba fillah. Tusala amagezi buli muntu yenna anoonyeyo omuntu gw'ayagala nga amwagala ku lwa Allah. Kyovula abala balowooza nti bw'oyagala omuntu gundi mwagala ye alowooza nti kati oyagala nsawo yange, ayagala ssente zange, akunzibako ssente zange, tubenga twagala. Bino byonna bye tufuna mu nsi Allah yabiteekateeka ate yabituwa. Gwe togenda kumpa Allah ky'atakulagidde kumpa. Wallahi, la wallahi. Manya gala mchika chikama nti alikaharu, Allah yo mukasi, netwagane ku lwa Katonda. Abagana muno mu nsi bagenda kuba babulabe na babulabe olunaku olw'enkomerero, illa almuttaqin, okujjako abaakola batya abaagalana nga balina okutya Katonda, yagala maama wo, maama wo akuyambe ku ddiini yo, yagala daddy wo, taata wo akuyambe nga mwagaana ku lwa ddiini. Tuyagala nnyoko tulwa kuba yakuweereza eddagala eriyimizzaawo obufumbo bwo. Senga wo n'afa, maama wo n'afa, n'okaaba omukazi omukulu, n'ozirika n'okuzirika, naye nga tozirika kunakuwala, gamba nti jjajja wange, maama wange agenda kusula mu kabuli. Omutali tawaaza, wabula ng'ekikaabya olaba obulamu bwe buweddewo, y'abadde akuleetera eddagala, y'abadde akuleetera omulagala gw'obadde okommonta ebbanga lyonna, ky'ekikaabya okufiirawo. Era nga gwe ekikaabya tewali kikaabya, neiba afudde n'ozika ne bakujja n'okujja, ng'ekikaabya neiba y'abadde akwendako, enko gy'obadde olyanga yagireeta ajja asoba yagikuleetera. Kati neiba afudde bagenda muzika kaboohe, bagenda muzika Masaka, bawa gamba tuina jolaga omugamba nteke doku ziko msajoyo. Omsajoyo ambedi lao kubana bange gota bira. Ila nagia nazika na tuke ni bamu uja galaba bamutwala mutaka bamu uja. Nenge chumukabia sigama nti agenda kusika nebonezo bya kabuli. Takabide nti aloweza kumutana joyingide. Takabide zikiza joyingide wabula akaba omukwano gwembadde muyina alaba anga asigadde mu banga. Abange tubene kigendererwa mu mikwano gye tuyina. Abantu bagala nnyo bagala. Abantu bagala nnyo okwagalibwa bane kigendererwa n'akasengejja emikwano gyoyina onosolo juwanirira kuba emikwano gimenye emitima. Emikwano gimenye emitima. Yagala gwe yagala ng'omwagala ku lwa Katonda. Yagala gwe yagala ng'omanya nti enkya ayinza okubeera ekigagi gy'oli. Nga walaba omuntu asogola omubisi gwe n'agusogoza engalo oba ebigere omubisi gwe n'atyako omuwemba n'anywa omubisi oguliko omuwemba. Teguyina mutawaana. N'esinga kugenda gusulawo ne gusulawo ennaku bbiri gufuuka enkenku ne gufuuka omwenge. Olwaira abadde mukwano gwe atabuka. Na fuke nkenku, nabanga afuse chigaji, atamiza butamiza. Wanika, omukwano kutugate kutapinge ku Allah. Gwe mama, yagala abana bo, ngobaza kudini. Gwe mama, yagala abana bo, ngobagaza dini. Tata, yagala abana bo, ngobagaza dini. Buli omu agale mwabana mwagala abakadde ngambagala ko dini tomwagala kontu akuba ya kuwerera bino ebyokusoma kwa fe ebyokulya kwa fe okuwangala kwa fe iyo system yagwadda Allah jina. Buli kyoteeka mutama manyantonji jyotadde mutama Allah yagikwawulidde wallahi ojirie niteke okwagalana bano omukwano ebbanga lyonna nga gwe yagala omwagala kulwa Allah. Uliye ebigambo bino. Kuchana mwana kaumuze mkagafa mabusoga royo. Temwagala lwa tugamenti lwa kwenya lwa kumpanya lwa kolachi bagana oyogola amugezi nyo ya joku sobola wantu hao yefude kanyama encha agenda keranga. Sika nyama nga teja no jetaga. Ogenda kuitawo. Si uligola ba aseka anti aseka chobo manya. Ilo liyo msaka, zabantu banja gala. Sigula wa seka anti ya seka. Sigula wa kaba anti ya kaba. Omutu wa kaba anga, omutu wa fudi na kaba. Na maana asilika, bambi kide na kava mnimiro. Bambi kide na kava mkachi. Bambi kide na kazuka. Simela kunywa chai, kawa kwete robuji. Nga guochai na mageza, katekiranga nobuji, otipucha yucha. Nosoko umuza, nobu nyenya na nobu nywa. No maana okona n'ekikopo wansi ojjemu obusigadde gwe abadde akaaba. Abange tubeene emikwano egiri gumite. Tubeene emikwano yitapinga Katonda. Omuntu ayina omukwano nga baagaana ku lwa Katonda ne wabeera nga amufuddeko afune ennyiike ng'omuntu n'afuna olumi ku mutima ng'omuntu n'agamba naye kinnake essuubi gyali y'oyo abadde agala Katonda we. Madino ya abadde ayagala Katonda we. Sulaimani oyo tubadde ya abadde anzijukiza okubeera nga nkola eddiini. Okubeera nga yanzijukiza mbeeko kempaayo mu ddiini. Naye okoma kuwulira oyo mukwano gwange eyantwala Tanzania waliyo abasajja abaloga abali Tanzania eyo eyanzijira ekibanja kyange. Oyo gwe laba yabadde ntambuza n'antwala emubende eri obumenke. Kale wulira egye emikwano tejja gigenda batwala. Yabadde ntwala mbasawo kati ani agenda okuŋŋenderayo. Bino ebigambo Allah abyogera n'agamba nti ya ibadi abanga abaddu bange La khawfun alaykum al-yawma wala antum tahzanun. Bitandi sokujje bibala. Bigenda kujje bibala. Vema okwambula muno wensi tuingide ku nkomero onkomero baganda bange genda kuba yansasa gem. Egenda kubeera yansasa ge. Egenda kubeera ndala. Wakati bantu nga balinganga bola bibi wojjolo watakunu lijibalu kal ehni lmanfosh ngensozi zonna Allah azifuddenga bola bapamba ngabantu basasanye balinga bola bibi wojjolo ngabantu bebuza waqala linsanu malaha ense badde ki ngabantu bafudde mu ntana zaabwe bonna nga tuli bwereere tetwambadde. Tuwali ayamba dengo ye wadaka kaya. Wadengo ye wadaka ntukuna tulibwerere. Wabulanga finalu na kuruantisa. Tuteko gena mbaliro. Akasera kabantu. Allah angasiza enjuba. Akasera ako. Kagena kubera kazibu nyo. Allah wagendo gambira abadube. Abaya gana kululwe. Allah abamanyi. Bagenda kwa baina. Obone nobu abwe. Nefairo zaabwe. Allah bagamenti ya ibadi. Ya ibadi. Abanga abadumangi. La khawfun alaikum. La khawfun alaikum. Temuti ya mwalero. Wala antum tahudanon. Ya temuela likirida. Allahu akbar. Allahu akbar. Ya ibadi. Abanga abadumangi. La khawfun alaikum. Temuti ya mwalero. Lero muntu abeerao ne wamugamba totia akaluko totia tugenda kuanguzisa fewe tuli totia nze wendi ngenda kulangirira wallahi ne wabigamba obiulira munongeno bifuruma obiulira bifuruma agamba weni ngenda kulangirira Nengu laba amanyi gabantu. Gajanga chibuyaga. Nogama zemfude. Wallahi usigara wera likirira. Nona gami ngeze wendi. Niafuno kwera likirira. Nagama ngeenda kuza kochi. Oria gamba totia. Noba ze wendi. Ewa msajja vayo ze wendi. Neno sibe bintu agambye obisibe twalikirira ye wali gogenda okufumbirwa nengo obisiba weralikirira nikastana bwana mvamu bwana andikawo kangende kastansa zewo obyena na bijja mutima era no maliriza agambye tofayo gwevwe omusajjo je wange wendi nogende uwe nozala yakana kamu nakuyita malaya nakuvumanga nogamba che chanzi jayeri totyanze weri osigalo ino kutia. Allah agambye mwabana agala na babiri. La khawfun alaykum al-yawma. Temutya mulwa lero. Kigambo kya Allah. Allah agambye temutya. Temutya. Baksubiza totya. Ogenza okulaba layini nga mpavu. Otunakuba otya emabega. Allahu akbar. Gawala abantu balonzenga. Gatuna kubati ya mabiga. Walwa abiga sene bagama anti. Bwetuna kadechiri wo. Tugenda. Awalwa kwesta method. Echiri wo. Bwolaba angalaini yete kuliko bantu. Wali abantu batono. Kwata abantu wabako kiliza. Mwegate kulaini yonu. Bachikoze kombi tundwe bienja ulo binji. Bachikoze kombi tundwe bienja ulo. Bona wa kandenti nga bagamba, nti wetuba anga tuwe mbieo nga lai niziganye. Ngulabe yono eie ganyi, neyone ganyi, neyone ganyi. Mwena mudeku yono omugwe tusaze wono. Tusomono kubwa msa jono, biyawa deka wa mkasanji. Ala si saziri. Nibiga tabonda. Nibigata nila ini yomukulu neri okei tawe neri okei wa mvua nibagamba bane fina twega sine chiganyi che chigambo Allah chiagamu hadithu al-Qudus na gamba anti bagana ba Allah gamba hadithu al-Qudus gagamba kana mugamba anti abaddo bagambe la wujitama newe kunganya bonna ala ayenfauka bishayin bakutuse kwa akalunji konna omugaso gonna lam yanfauka tibaso akutusaho kantu konna mugaso gonna illa bishayin kujawu chine chikindo kutoka manya Muhammad kad kataba Allah alayka Allah yachikuandika ko walau jitamaa newe gatamunna ala yadhuruka bishayin baktuse ko mtawana gunna lam yadhuruka tibasola kutusako illa bishayin chine chutwa ko kad kataba Allah alayka Allah yachikuandika ko Antubega si. Bakubera inyebele mpamu. Wala inegana. Bangambi ya mze chimena yewe tunaya dimo kwega ta. Nebega ta. Hei, nebega ta. Na ye, laini neba itia kubu wavu. Yoga, yoga, mze chimena. Weno muuliza wabu soga royo na dea programu eno dawa. Omuuliza omusidise. Chena munana kaumuze mkaga fama busoga royo Allah gamit la khaufuni alaikum temutia temutia mbani fe Allah wala gana kululu mbe temutia temutia la khaufuni alaikum wala antum takhzanun ya temwela likirida temwela likirida mwagana kuluange nangi na chitegira mwagana kuluange ila mwagatia kuluange La khaufun alaikum. Aba ise abalaga twale ekyokulabirako muwadde mutudde kusinia abantu mukaga mukaga. Olina gamba nti kalibala jangu. Bakuyita mudiro. Wallahi ovawe nene nango zimbye. Imamu akuyita mudiro. Msajjo nabagamu msajjo yanjagala. Olabazi jemba tubona nampita mudiro. Mbogene mudiro vyo kumukaga omukaga. Wena otu kango labo zimbi. Notu notu lao otu de. Ngolaba tojamu. Nenga uluwa gamia mbujangu. Akuje mkavuyo kumukaga omukaga. Akutuziza mudiro liyaba genyi. Mudiro liyaba seka. La khaufu ni aleku. Bakuyise. Allah bayise yo. Chabei, chabei. Omtu wakuita wisi wati ngobade mulaini. Ya ndaga mtu. Nola vanga abu. Mwakutu ndenga labo liwanja wudu. Ni allo kuita. Allo kuita. Naba gama tia ibadi. La khaufu ni alaikum temutia. Wala antum takuzanu. Temwela likirida. Temwela likirida. Neba za katonda. Wala hamdulillah. Neba za katonda. Okuita. Niba kujamu kavuyo kawa, niba kutuza wa ntunga walisewa, nga watege, nga weya ulide, obera, obera chigalo. Natuwa kumu nyonyi, nga ya, ene mabigeni, ya abulijo, yorukali. Ala naangirira mbuanga za nchevali za katonda, netuwa kumu nyonyi mu first class, ne first class, elewa first class. Nebi igo bi ogena mbya driver. Ba officers miwa genda. Ba driver cabinet yekola mnyonyi. Na ya mwogenda. Atenga chabu. Biori ya sibi osingane mabigeri. Ile wakuisa hati mwene buitamu. Nga weba se omanyagotu midde. Okuda mbu isamba bya kugula. Neba kula bidida. La khaufuna alaikum wala antum takudanon. Temwela likirida. Temutia. Temwela likirida. Allahu akibar. Banange. Mumwe Allah basa sidi. Nabareka ngamuchari balamu. Tutunulide nyo. Olunaku olulugenda kubamu obuzivu. Hey. Bino sibi ageze sa. Nibagamba tukwa duba minister. Nibabu kuwa minister, nibakira kumachanga bakuno nyereza ako. Wakati mkube iranga nawe, oinabono nyereza ako, nibakuletera maulie na nawe inazi wakuba. Abo Allah bagendo kwa ulira, bagendo kujira wentisa, bagenda kube iraba bei. Neruachi, baya gana kuruwa Allah. Baya gana kuruwa Katonda. Okwa gana kuruwa Allah tekuwa mba antubanji. Kubanga abantebali wede kube iranga bako la Katonda biaya gala. Abantubali wede okube iranga bako leiva nyumira. Agala yambalenga buaya gala. Agala yogerenga buaya gala. Ayagala kule bimunyumira atinga Katonda tuyambagana munange jamawa oyamba debubi Maryam oyamba debubi Sumaiya oyamba debubi munnaka kino busilamu tebuchikiriza Katonda tachagala muteke doku yambagana wetu munnango busilamu bwagala empisa nojukira nti empisa zetaagisibwa. Neno imira kwa pangisa, bopa ababazwa kwa sente banga lyonna, noba imira ko, noba isamu amaso, noba vuma, noba kakanya. Nenge banga ya kwerede sente wallahi deni. Toina mpisa. Allah kwa ulide, oburungi te wabuina. Allah nabu kwa uli ya nabu kuwa. Akwe akusubiramu okubane empisa akusubiramu okweisobulunje eyo muntu oyo Allah kwa ulido obufumbo sajja kuzadde mu abana niyo chamuyite embuzi paka ne sawazin ochamuyisanga boyaga toyina mpisa amakaga mugajjemwe dini tewagala kumanya bya dini kabulangane dini Kabulangane dini. Ulaba nga katonto cha mweta agambula mubo. Ulaba ngato zo subula. Ulaba sende zo funyeko. Kati ulaba ni kabulangane dini. Wala ya gula nakumbila helgoror. Timwela waka iza kwa lolera waka nya. Biotani sokola. Terera. Muyamba gane kuruwa katonda. Mujja kufuna obulungi. Na muvudde mu nsi muno. Omukyala wangala ne bbaawo ng'onoonyaamu Katonda wo nawe omwami wotyo ng'otaapinga Katonda wo. Mujja kufuna obulungi. Muleme kwefuula gumite mu bintu ebitategerika. Olwo omukyala omu. Mukyala omu. Ngadda kumusajja amuzanyisa. Amuzanyisa kayuna muka nabi. Nze nakowa. Nakadiwa. Sagala kuntawanya. Bwatyo. Ngalaba omusajja taina chainza kuzako. Wabula ya mutekao. Ali watu wa mkumira. Ali nganga ula mese zanyisi. Kape zanyisi mese. Munange. Andi magala nyo kutegira lugambo lw'abannamu munnange ngomusajja abeerawo ng'agumiikiriza munnange abaali yao ngomusajja abaako omukyala gwayogereza ninga mukulu muko ng'ate omukyala oyo ayinawo kasente ke. Allah ya tagira bibi nga agabunira omusajja omukyala. Ng'omusajja asula ebweru. Ng'omukyala anoonyereza tebeekweka na kwekweka. Ngenda okulaba ng'omusajja bamuyodde kamunye muyodde. Eyagamba mutontawanya. Nakuwa yagabirawo ebisanja yamugamba itawo. Yagabirawo ebisanja itawo njagala kisanja kyange. Wangamba gwe twasigala tuli bakuno bakulu. Wangamba sagala kumanya ekitegeeza abadde amunyigiriza. Allahu akbar. Lwaki onyigiriza munno? Lwaki onakuwaza munno? Lwaki onakuwaza munno? Muli bagamba nti wanduleko olugero olwo embwa lwefudde lwebategeera nnyiniyo embwa ya gundi. Allah ya tumanya tulaba twagaane kulwa Allah. Tubeere mbaddu Allah baagenda okuyita. Wakati munsasage nene Allah akuyite agambe nti ya ibadi abanga abaddu bange la khaufuni alaikum ng'abantu bali kusasaga abantu bali mu masambala sambala bali mu ntiisa gwe Allah akuyite dwaki kwagalana nga mwayagaana kulwa Allah. Kwagalana nga mwayagaana kulwa Allah. So Allah chimpi ya Rabbi. Bachala mwe, bachala wafe, mutuagale, nafe tubagale, nga tubagala kuwa Allah. Gumikiriza makaga bawo mudia yotu demu, ngo gumikiriza kuwa Allah. Oya gama nalini kusabira, neka sawafuno mchalo mula sichata wana kusabira gwe, kubanga oina mono nefu. Allahu akbar. Mwagale kulwa Allah. Tuagale kulwa Katonda. Mbagambi, abantu bakwatagana bagalana ole mizizingo jawe, ole mirembe jawe, tuakua vuna, bagenda kumusawo yomu jeba sinkana. Hei, basinkana kumusawo omu. Ero musawo yalinga awe vyokula birako ya gambo ya jari bubi nyo. Neka sawa zino awezo bukade makumi ya abiri. Mwe. Mwagane kulwa Allah. Ensene chuka. Tewali ali maru monde. Ne ye gombo kujambu no bukachere. Wabula alabirao. Yari asubira mwaga monda aganene. Ngalaba katunamulete debu kachere. Pumuna agana kulwa abantu. Mugenda kufana gana we mutyo. Allahumma labba taqabbal minna innaka anta samiu alim wa tub ya maulana innaka anta tawwab rahim. Allahumma arhamna bil qur'an waj'alahu nura wa huda wa rahma. Allahumma dhaqina minhu ma nasitu wa 'allimna minhu ma ja'altu warzuqna tilawatana allahi wa tilafan nahal waj'alahu al-walitha minna waj'alahu 'ala ma dhalamana وانصرنا على من هادانا ولا تجعل الدنيا أكبرها منا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا وصلى الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله آمين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أوكي اجتندو اجسو كاتشو ادي program dawe tuitambude iyo walero kutusu wako baganda wafi awa master gwe mini kampa limited awa vila wa blue ribbon bakola chabo bakola ngano ya blue ribbon bajina mukatoni ngatene katoni mbama ulide ngano ya salidua ko uluwa offer kubanga omute na kula business ateo kudiza kubantu na yo kudiza kuba moyo no wakumo kudiza kuba kugawa. Katiba dizako kuba na Uganda, haba gule nganu ya blue ribbon, baba dizako ni haba gama antimwana watu kudizibo kwa dizibako, ngano baba de offer, ebanga tunongenda diba gama katiliwe deko, emitualo musamvu, baba gane emitualo musamvu, ogame njagali nganu ya blue ribbon, bagama ni ya gambie, seka ya gami ntubawe emitualo musamvu, baya gamba ooo, bagia jiku hata, na bagambi vira mugezi, kwata sendezo emitualo nsambu bagenda kuwa katoni kumi. Emitualo nsambu katoni kumi. kato ni chikumi ze milioni musamvu. Ogenda kufuna gogendo kole sendi. Ogendo kole sendi. Ofa ya kuwele dua baganda wafe ababuriboni. Baga matino uitayo osolo kubeiranga olaba obulunjobo. Kuzilo musamvu atano, atano musatu anamuenda samu mukaga. Kuzilo musamvu nana mukaga, zilo satu chena muenda asatu. Gwe alagala oyina obukadde bwo musanvu buteke munganeyo. Ogenda kumbulira. Ngatoiko na stress zone nanti asima na genze wano baku ye migo kunyanja. Genda oswenga ni ya bruribond. Ate gwe alikwesa mchapati ate gwe luwa mutawana nyo. Olwe songa anti customer aga, nyongela kachapati kiwampa deko na kulwa jo. Olwe kuwa kawoma ate kagonda. Eyo bruribond bwetwe kutegeza. Era ya kutusa keno bwetyo bwegama anti bagamati program dawa jiwagire ilabi irango jagala. Mwebali nyo, mwebali dara. Abangi. Chinana mwana kamuze mkaga fama busoga royo. Program dawa eyo kumpine wala jeturiko. Ila gama ni msa chino mkirize. Ajijomo yetu mjimu diro. Ajijomo kachile wale kubile ya mkwano. Agamba taji Hussein Kakande. Mwebale nyuma ule dela. Agamba tia ji Edrum. Agamba tia ajimu yangu. Agamba tia Paulo. Nagala masa jiasa na labote. Agamba tia mzee chimera. LC1. Chirinya rodi wale kubile yo. Agamba tia muganda wange. Mama suma ya kariro mwanyinaze. Mwebale kubile yo. Mugamba mutia. Kuchinana muna na kamuze mkaga fama kuzilo msambu mnya mkaga atano chana msada sato msato. Kuzilo msambu mkaga mnana kaga chinana kaga mutano. Mugama mutia mwinaba itekatiko kujamu semina kuna kule sande. Kina kuzo mwezi bili kumasikili jami ya embiko. Mugamba mutia tuwa gama timwe teke teke. Dala setani kakumacha kusawe mu. Atuja kwa mazo kutuka. Awasumesa saa bili batandike insha Allah utala. Nawe tuotuka boti mutawune jinja. Linye zigene mbiko za nusu lukumi. Uomgami mvira mkutano kumasikidi enene masikidi jamia. Oja kubanga otisingana. Bobeida ango varu gazi gwe mgami mvira mwe mbiko. Kumuziki tiyo mnene oja kubanga otisingana semina. Abange mje musome dini ya mwe kubanga mje taga. Abasome sabatu yambeko kubatagulie kwebio biotamanyi. Okay. Zero musamu tujogedeko. Zempanise ndababa limudeche wagamba. Nida chikazini muenda okuvakati. Mbili wanonga mvao. Ok. Gama tino wanji.
1: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
0: Wa alaikum assalamu wa rahmatullah.
1: Nani muganda umiru ala mangwani okuvano yuguniko chavu mabulabula zita jiruka district baba. Lata wango jire wa yugula kuchigambo omukwa no guziramu Allah. Ti mukwa no wa ili maka. Abantu kwa ukaine ebintu bingi nga tuzamu Allah wa ili mchala umutari mabana ya kwa ukanaku mudundi ya muno ya haba nga takumba na mungoli na mtu wa ili
0: kali chana mwana kamuze mkaka fano soka rio program zawa bwati wabilabi gamba tino wanji alikumbo gamba tialo
2: teka
0: wansebo
2: salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
0: Wa alaikum salamu wa rahmatullahi.
2: Nize nizo mula njira kowa. Kile na avrano kastone mbuka nisi. Teka nenda kore nchi avanta wale uka uliza le biyo loye no.
0: Oli imba.
2: Teka badi uliza vulicho yopi la teka avanta wachi uliza.
0: Atengo chayo gira.
2: Yes.
0: Tu abade kagumba umuwebuyende district.
2: Era nsugira nchi teka. Kali mkole yoko ente kateka kali mwide kweru uka.
0: Kali Afrika mbarakala mama wange munda vile kasi mama wange kasi munda vile mbaba masumbusa ebele kwa masumbusa mkwano ebele kubira yom mkulu
3: salamu alaikum wa rahmatullah
0: walaikum salamu wa rahmatullah
3: ebele kwa nekesu Yusufu wa nebo
0: yesebo Yusufu Yusufu buvuma
3: yesebo
0: yesebo
3: simanye mpele zao shee
0: yesebo
3: elasebo ala sasulama chwa singo kwa gara
0: buvuma batula vile baba
3: Assalamu
0: alaikum wa rahmatullah. Chana mwana kamuze mkaga fama busoga royo program zawa. Gabati ndo wanji.
4: Ok,
0: wanji sebo.
4: Wewa na kureza mna inge.
0: Anyo no.
4: Yoka, no msada. Wana kwa Amerika leto wa sama bini la deni. Na mkwa ya rubati ya hugono ka muluka ya mpanga ya noyo mra ingila mna. Wana, sirka, nkwa mbeduku. Mwagala nenga.
0: Kiragiro.
4: Kiragiro.

0: kale dachika duweze iku minandala nedivide kusawa iku minaibiri edo kuncho kuona kuolu alero tuendo kusima mkago mlunja li tamblani ife kuncho kuncho kuno mprogram the chaine oludegire kuchina na namanana akatone ze muka agabuso garoi radio tulivo pake sawa isatu edo kuncho kuona kuolu alero nga tuongera oku gaita kunsoje maiso kubangote gira ensonga nga budiri tambla wanumui wanga Uganda ni munte kateke denda uloka tuje ewa buana Clovis Sematimba mu district ya Yaidinda eyo asubula okuba nga atukobera ebiri mu district ya Yaidinda ku nsonga edaba RDC minister avunazibwa ku nsonga edomukulembeze wiwanga Uganda yakubye ati okusinzira ku byaliwo ba RDC bano basana bakyusibwe
1: Chiamani, oyongera kwa kachi yamani.
0: E kodi chiamani wabuambidi. Aulire nga iko banti echalo bali kwenda bachaulem.
1: Yali jakolera abantu
0: be. Ye basigale buambidi.
2: Kino bano babo
0: kunjira basigale.
1: Be mane bonka.
0: Yes bwana Sematimba Clovis.
3: Yes baba.
0: Yes sebu wasudi
3: yes sebu. Yes sebu muba lokuweleza.
1: Amina sebu.
3: Sematimba Clovis.
0: Yes, sebo.
3: Nansinzi ilano kagoma sentu obuwa ambidi. Wendi sawadini. Echili muidinda katonda tuenda tusabile vusabile. Kubanga bulina kubulina kutujesa ninga abantu. Avenda ulo abadi okufira mkalu na abafira mkalu.
1: Yes, sebo.
3: Wati ndi kubanta abali okufira mukalu kubanga wala ne sawadi nlogavu okunkobira mukwano gwange ino magadawe kuwolumera bankobye nti ye tibamukubye tibakoze eki aye mbu bamuwaire omwenge mungi nga bali kujaguza
1: otyo
3: ajira omumusa muli balo nga akoze eki
1: ngafire
0: sema ti mbe ekitegeezo oyo wakuna
3: aba wakuna
0: yesebo
3: So,
1: yes, sir.
3: Soka kati olwadiro okumukayo wadiro kutukayo nga kitofu wali omulambo okuli muki
0: muisamba yesebo
3: wabula chana kwino nti omvubuko ne yaitibwa yabeera ije bwide kuva side da kayunga ekyalo bakyeta seta mukayunga siseta mukono yaukana Echalo bakyeta seta kayunga. Yavira vire nga idea. Okuba nga ayambaku. Muzeyi we. Akaluka no.
0: Muzeyi wa abere yesimbyewo.
3: Muzeyi wa abere yesimbyewo. Bamweta akagoda Donald.
0: Yes.
3: Kakati okusinza ku information gye twafunye kwana jire ku ground twabawo omukazi wa Kagoda Leonard yazala mu ndya ibiri yazala eno wa Kagoda yazala kuna abana side date set akayunga kakati abana bano mbubulido baidanga wa muzenga okubona ku mama wabwe nga tubawulire nti akalu kaliyo abana beseta abaseta kayunga Ba kunganya kubanda iwe ba wero mwendo igwa abana 18 baideno bayambe ku muzeyi wabwe muki
1: mukalulu
3: ngawedi takalu akalu kanuka laini abantu bana abo kuchalo busoko bwigame babere besimbyo basatu omuli Kagoda Leonard abirenga mu muko ya muzamiru na ina tiketi yeni ya na abana ni yawe ina tiketi yeni ya remu ni jiradi mutalu iranga banaba vilibano umuli muko ya muzamiru ni jiradi mutalu lafine information ti Kagoda Leonard alisa abafu kukuveka yunga baalipotinga esongenu eri police ya ne police yebu wengi abere yakulembirwa mu operation mwa mawele bajayo wile nakaluke nakaluka kankera baya gana kakodono kakoda eno nwati bana abantu kyaguze buguze bachuba kuva kayunga
0: bana bange
3: bana bange era mukazi account ono ninze ne yamuyonsa ono yamuyonsa yekote mikwano jyawe ogutali musango kubanga wenda nsoro kubanga niwe gundi mugajo kuja kulonda na idane group yange na mikwano yange twide tukuyambe kumuchi
0: mukalulu
3: mukalulu kakati akalulu ajire okusinya ku information ditwafunye ku ground mbukago da yabira wangu ile bata ugu embero kulemesa batali ko kulwana gana bonka aya abana bano oyikumulala abana bomuchalo no bo abana bakaguda bonka bibabe ile mukulu onde sabana abana mikwano jijabele nga jisigaire waka katembero bata kala ile
0: sema timba network
3: ba muka ya ewaka ewali abana bali batani kukira kuchalo tibatai bagoba bavubukawo gatiro kuwa ngo muvubuka omu bamukoze eki
0: bamuise kibino
3: so kati ba misanda
0: bana kero vizi netu waka
3: msana mkulu wanisebo
0: oli kutuka kutuka ngayo otuli kufuna
3: oi muntu
0: bana kero vizi hello
3: hello
0: yonge rote da moku ka netu waka mzei
3: hello
0: bana kero vizi bana simatimba
3: Network
0: ebuze. Network kufuna muna.
3: Ntibaitso mvuko no misano mkulu.
0: Aye
3: ba mugobe bana olwaize okusiza ku information dibatu twafune ba ko bati twino mvuka kutumaze okuita. Aya mani wakonga kabogoza bashiri. So kati sawa ba just think era ngati police funa maulire timuna ibakoze echi.
0: Bamuisa
3: ba isu muntu wandire yo wato yes when you that and my take ari mo cha yese ya buwenge center fu mvuka yaitibwa yalete wapoletebwa ate yaitibwa ti yomu kubana ba makago babula ba mikwana abaidye okuletera kabana mu makago okwido okutasa akalukani ka baba wabo
0: yese
3: so ne songeto
0: yesebo
3: esongi endala ekiri mwidina naba kumanti idinda yesenta ya maulide ulichimu echenda uyo eche unisa chila mwidinda naba kuba juzi wana wakubi yendu wali wabana haba afira juzi ebu wenge muzoni ya kari zoni
0: beba kuba beba kuba masasi
3: wanji
0: beba kuba masasi
3: biba kwa masa za kali kanu kali wakati wakakande maikone na vikamba na vikamba na averenga ku na wa wefu disi haya mara ya tuka ya pamamba za gundi yeni ya limu tuka kati haba nano mwili shadow na ikali kwa kalulu Fred ya misi zeni wana wana wana mizuyo
0: yes sebo
3: kwa security kwa sovianti tuki yo kulonda yao
0: bwana sema timbo olo kulokola kasera olo engeri yo kulokola mwambu ile nga wali tufuga speed chichene chene chave ile yolo ideo mkuzika chairman
4: soko mtu ole kutu tuile mtu mnoni yeku
0: chairman azira network
4: Network edi msumbua kasoke tuile mtu nonie kusema timba Clovis tukobere konsonga eda baile mkuzika baisu kaba bili beba kubamba sasi kuna kolo kulonda mu district edina mukagwa mulonji koncho kuno subulo okuzana kazano akabusogaroyo bingo wa wangula akasente gemesi monige star ibirimwenda msanvu star dola hashu idaku wangula emitwalo 10 emitwalo abiri emitwalo atano subulo kubanga otandiko na kunga akasente kali munsa star ibirimwenda msanvu star dola hashu zana kazana akabusogaroyo bingo idaku wangula akasente songa dikutambulire maridadi sana. Yes bwana sema Timba Clovis
3: Minister, akuna kusonga da president.
4: Wa
3: for presidency. Atenga kumopi wabu. Do you know what?
4: Westy.
3: Yai jido, ebu wenge, kusonga da dachi. Da
4: Okuzika.
3: Ya ukubo le mivu ejari. Ejako liwa security. Mukalulu kame. We now, ya sinzi hile. Ya kubanti. Nga wichi eneka aliku wako. Aba ali bona bona mumufi yejo bali kujja kufunanibwa era yakoba omuli aba security bona security tandikira kubiso polisi bala DC bona bona abali muchi mumufi yejo wabule kenda uti yakobye ababe abali mudoketi ye omuli bala DC bona ali kujana eroma izo kujana bo alikujia kukolachi kubaisha kubatake misango o elwe vitu vya kolewa elwe jari mwidinda una kolewa kulunda mungi mwa okusaba emirambo kubanga jari minji ne complaint sembelanti deko vana mkuta vangula okulonda akalulu kawa LC1
5: ila mwoku statement ya wako labatia
3: deko vana mkuta vangula akalulu aka LC1
5: okay
3: dena ba polisi yakoja kuandikira IDK

0: Nkale dachiki vla ikumia diri joko vla ikumia kwele sage ndali yoku nchoko na kola lero kalimuli za mlonji yali kuchina na nomu nana hakatu nezo muka gabusoga royo radio tulie no kuchesimila lodi kuproti teni yetu senzi lokuwa angate tukueleza mchibu geche idindanga kunyu bridge tuendo kuangero kusima haitu wiza angosobo ilokufaka wajia kukumulima go choli kola nechikasi nze kuwa angate chivachiru njino nikaruna kasera utu kutukiza kuebili kufa evu na ira
1: Iwanga ya Amerika basoba irokuwa nga bakuba ewanga lya Irani nera wabula te basoba irokuwa nga bamukuba nga bakoba nti balikwesa suza obulumbagani Irani bwe yasoba irokuwa nga te ekola kuiwanga lya Jordan ido runa kuligulu nasoba irokuwa nga kutegeza kwano nakoba nti Irani wairenga president prime minister wewanga lya Israeli yajire muiwanga lya America basoba irokuwa nga te bogerezegania yo Irani yasoba irokuwa nga ekuba Jordan sokati USA basoba irokuwa nga balonchi nze obulumbagani ku Iran era basoba irokuwa nga bakubembi tunomuli Kesham Kish banda bas na ni Abadan ni Bushehiri basoba irokuwa nga bakubiyeyo mkago mlonji auliriza ali kuchinana na mnana katoneze mkagabiso garoyo fama wabula ate obulumba gani wabasuma ilokuwa angaba koze ku Iraka idu kilanti bunubu wabairebo gaite USA ni wanga la Saudi Arabia basuma ilokuwa angate bakuba iwanga la Iraka yo ilanga bakubanti wabali kukuba wona wali linked ni wanga lya Iran abantu abafiriremu bali 2022 eranga bano na bajire masino kubanga ateba fa bategezano tegezanti abantu 2022 na basoba ile kubanga ateba funi ebisago mukago mulonja uliriza ali kuchinana na mnana katoneze omukaga busoga royal fama so wagati mui wanga eria America ni wanga la Israeli ngaba kogerezegania olutalo lulingo lusoba ile kubanga ateru iram idukiranti America yali ezikiza yene okulumbe iwanga lino eria Iran kati eruvanu okubanga Iran ya kubye muku ku iwanga la Jordan America soba ile okubanga esasuza
0: iya mukusinza mulumbaga ne basoba ile okubanga ate bukolebwa ko kamwa akazi ngakamanikipa okasimo abantu basatu basoba ile okubanga ate bagwibwa ku nebifunfugo okubukizimbe babire kusinza kuba buyinza mu iwanga la Iran bavire yo bakakasa ensonga dino bakakasa nti abantu abandi babiri bavire nebisago ebyamani ino ere tuli kuogera sala dino batwalibwa maluwa liyo bali kuongera okubanga befuna bafuna obuidanda bigabula obagetegereza engeri Irani engeri America jia kubiemu ye fananiza ne kubajia kubomulo ndio gwali ogwi 13 nti target yayo ngabali kubera ba target nze bintu biri msente da government muiwanga eliya Irani ndo inzokweta infrastructure za statement ya Fulimia na basa da America ngaba kamalo oku kubayo bavire ba komanti tuli kuba tukubaine ebifo bino ngatulowoza nti nayo tuinzo kwa tugemye muibwa ilia wanga lia Irani, eji nzo kubaletera okute ende waliru okunafuwa kwe mitima, osango liyao.
1: Batiyame bogere,
0: delibe ni straight of omuzi, bajigule.
1: Ilio vena mwere ngandi kwe gendeleza kumuruta uluno, katini ino. Iwanga lia Israeli Benjamin Netanyahu.
2: Prime Minister walio.
1: Bagezi. Baso wolo ukuma angaba sindikiriza Amerika, aide murutalo. Israeli ya soke, aile ilakole bibie. Ochidi nga mudi nena kwa ikumi, dali ikumi na isatu, katimperano, obulumba gane kwa ikumi na ina. Amerika yonkana aliku front line, na aliku kuba.
2: Abasa adaba Israeli basirike.
1: Israeli yesirikire chie. So kati ya chimuletamu, era kati chinocha yongira nukulaga, nti Israeli, ifegotulo ozanti Amerika na amulagira. Israeli alinga alagira Amerika.
0: Mchondawe chebu walabu.
1: Kuba yalumuleta era yalaganti sebo olino okuida. Yakola buli kimu. Amerika kati alimulutalo wagati Israeli ati ayimaliere. Yeye kubira Lebanonie na Gaza.
0: Atabitsani kizibu cha Amerika kumukobotire inuma kuboti yanze gone idolwanira ku. TTF ireko.
1: Obo chitegeye.
2: Alimusonga
1: era Irani. Wegegesa kukulumba Israel actually kulumba Israeli nga Benjamin Netanyahu abakoba ati sebo zetiri muluta lolo wa imwe
0: mvweku nzena langira na akoma anti imbeso ni kisira kama kubireta vivi ni mkuba
1: mvweku ayenga biona eya bireta oluta lolo kuida mmido isti Israel
2: but chaina mizanti omukule mbezo wei wangeri Amerika ya wei yankakula statement nti endogereza gane diri jama iso ate wabi takasera katono beira mbalumba basada so webo zanti ono Trump chichi chaye ndo bachi chichi abali tegeza
0: anti chichi chichi chikuwe mondowoza yo nti kudimu bases da America dele tubatera kubana edili mu Jordan weba singa ino kubada diri kwaiti na Saudi Arabia ede Jordan twetu riro uli strike dado Butuja bukera kuncho ngomu sadaku biye kudimu base edili mu Jordan kitegeza achi. Nti olikuongera okumuwomu agani atandi ko kunoneza buli olikuwe seti.
1: Oyendokeza gana dino deba bam. Edendokeza da chigumaza. Amerika ni Israeli tibenda nga kumirembe mu Middle East. Mpaka nga expansionist policy eya Israeli emaze kukirira. Batu wele o Gaza, batu wele o West Banka, batu bawambi parts of Lebanon, atewe bamale yu. Nesa ide ne demi silibe ndayo. So ngebyo tibi maze kuunzika. Baida kuogera, balekele. Oluta luunzikemu. Kabili wabewo, oluta lorundi. Benjamin Netanyahu luatanula.
0: Ndokizo kende zama nakale embeleza uo kabonela na ide. Zama nakale embeleza. Ndokizo kende diletea baba kulukwe suba kuunoni. Ezira mkale embeleza kuli yao.
3: Manebili fambu ye mizano munchoncho wanomu programu olu degere The Chain.
1: Okay, mwasimtia once again tuongele kubanga ati tubala misaku abali kubanga mtuuliriza mwe bali kubanga atemulio chimkola chamani no makasera kanonge bulayo ndachika ina esawa disobola kubanga atewere ndaleyo kunkio tuida kuba na makobo agensonga no munabugweri asiri ashirafu waman katimgane tusobola kubanga ati tubakubira ku ebili kufa mu bizano kuti ku Liverpool kwentande kire ama uli gali kubanga atiga fa timu ya Liverpool asoba ile kubanga ate utirevu aba stepping up a interest edo kubanga ati basendingo musambi agobeta blood le bakola okuva ku timu ya PSG omulezo wa miaka 23 ejo bukuru bali kwenda kubanga ati bafuna replacement yo mukuru gobeta Muhammad Salah yasobola kubanga atamblamu blanga ati PSG yasobola kubanga ekobanti eyende milioni 1.85 twageme mitwe twakobanti abaye what is the problem
0: mu blood le bakola
1: emu bladele bakola
0: sende di mujam
1: kati ayi bajja kuogereza ganti basobola kubanga ate badimu sasula ekiri kujjo kubanga ate changuiza Liverpool di leno ndio musambi yamaze kubanga ate ayikirizigana nabo aliwedde kubanga ate butelevu abigaitaku mukago mulonje awuliriza ali kuchinana na mnana akatoneze omukaga busoga Royal Farmer initially Liverpool bali benda ya Diamond ya bali rejecting akati nze tienda Liverpool
2: PSG.
1: Malaga ja either PSG oba team ya Madrid atera wetugirira kabili Madrid ni ba front runners kubanga teba tuwalumu sambe kubeta yandi ya mande soka maulile maluchi agali kubanga tega vakusaidi yao ewa Liverpool
2: kale timu ya Real Madrid eli confident inti ja kusainingo msambi enzalo ya Spain miaka makumi ya satu Rodrigo okuva ku timu ya Man City ku milioni ya makumi ya satu na ina kusinzira kugali Versailles de wanu bategeza nti wabili woku endogereza gania oba meeting ya wabili wona ku uluwa igulu era basubira ile kubanga bogera kunteekateeka edo kutwala omusa dono abasambira mpira timu ya Inter Milan vile yategeza nga bweli kwenda kusaininga Curtis Jones okuva ku timu ya Liverpool yaka 25 atera omusambi John Stones abira asambira ku timu ya Man City but free agent yena alikuwa lekera timu ya Inter Milan je asambire kwa iyo mpira ndine kibuzo kinebuza Luachi mirani yenda ino kusaini ngaba sadaba kaire.
1: Kwa wati Italia.
0: Italia rigi.
2: Eee.
0: Yetu wa ini wachi chiri ni babunuchi baku ungabamia kemeka.
1: Ogono mpira kweyo. And actually ni kudimu kusonga luachi Italy national team.
2: Mm.
1: Yonge ilo kuna fuwa. Echiso kire lala babanaba tendesi ngaba Italy.
2: Mm.
1: Afa ku PSG, amina afa ku Juventus, ajia ku Inter Milan. Mirani. Afa ku Inter Mirani, ajia ku Esi Mirani. Mm. Afa ku Esi Mirani, ajia ku Roma. Ulufuwa ugwe, umwe ugwe balonda ku national team. Eira, aba italabo basambi sangaino, abasambi actually wali witeka, ngaliba kugira, okusambi sabasambi, abatali ba Italy. Gababa ngaba bili kubasatu. Aba sigeri wana wana, gababa Italy, katiba achito ulao. Etimo ya gananga mulimu abasambi, abatali ba Italy, babi tilivino. Aba Italy, nga competition munafu, obo chitegera. So, liji yaba nga, eri weekend, atenga wazirao, idea zimpi yaka diretele buka batendesi bava kuruya eriji ya atandi koka nkana ila batandi soku banga bachikula kuntituwa bwene simila nbo batuwa ile Yohani batuwa ile
2: Ruben Amorim kale kajuje mauli la gensonga tulikuira anesa weyindi
3: esa wewe zindala yene yokuncho eya makobo againa moluna kusoga Royal Radio.

0: Nzakambi kwatemu etusima mwebale nyo mkwano gwe mutulaga tusaba mwatanda bakubikwata mu mwebasajja ne bano basajja ababikola mukopereka wompola mpola mubukire gali ekyuma kisobola kubanga tekikola ki nga kitambula anno mkwano ogonno oguli mwembeera bweto omwami nayo za kungoye avakoti omwami nayo ya kunyumba na simula kukuku ya najionja ko waguru yoyo msajja gwe gomkwano gutambula no basanga ngabagala nye mwaka ku mwaka omukazi tanoba hi aliyawo obaba yombye mukko bimane bigwawo ne baddamu ne bakwatagana hi mukama yabagatta neno osanga mtabani wa Adam anasobadde kuleka wado 15 wakeza akameza nakana wala ne ekimutegeeza santi no musajja ndoza mujuliza sowani ya mboli kubaba sajja bekikanga ekyo abatagala kubanga bayamba kubachala endia yabwe ndala muko anangi amutawa mutawe rushe mwakala tuyamba kumirimo endia yabwe ndala muko bakuteka ku mountain resort of food no guma no olya omwana nakaba tolano omwana wo taidintize musada wano mutusine ama mwana wange omugenyi sanyuso kulabako nga sikuulira mu wadde n'akamu n'akatono
1: kale nyabo
0: woowe Kristo Yesu mwana akatondo mulamu aha gamba jangu tuleko wano tulabe usange ne wana atukolera mbagamye ti mu studios siri mu nzeka anyina mu omugenyi azokubanga ate mukwano gwange atunyumiza embeera amwayita sigimanyi bulungi sinagitegeera naye nze bwabisunyeko mugambye owange nze amaanyi agange galimu ba people ate abakola ki abatuwuliriza namukoba nti munasooka ojje tugende entebe giteekawo ku muzindalo namukoba nti asooka ojje tugende mu bantu tubagambe buzibu ki obutuluma aha yogera mukawo tulabe how are you
1: I'm fine
0: abagwe oli just once nze nga mpulira nti njogera nnyo
1: I'm fine.
0: You're fine. Tujja genanga tujja adjustinga ku voice mpola mpola Ah, wasuzotya mama.
1: Nasuzebulungi wasuzotya nyabo.
0: Nasuzebulungi nange. Tujja kolesa lusoga. Tinicho?
1: Nicho.
0: Bakwetani.
1: Nze namabiro Gladys biyinzika.
0: Nsaba mpe ku sauti azinibwe tugaininga. Jagendo yongera ku dobozi boyongerako onchekala omuntu ali wansi ebuyende eyo wansi kumwalo abenga asobola tuulira tuyineyo nabali enamayingo eli kumyalo eyo wansi eyo babenga batuulira bulungi tunoonya buyambi soka tubona yogera empola abamu bajja kubanga bakakabuka sokuli ekinavaamu nga batendewalirwa gamba ono ali tusumwe tetulina kumuwulira radio bagisibe oba bagiveko bagenda awalala ompulira mama wange so glad si oviriddewa
1: buyende
0: buyende wakedde sawa mmeka
1: naija ido kusawa mwe nadi nasimbukireku
0: watuuka eno sawa imeka
1: sawa ndale yobwire
0: wasulawa
1: nasula eryo ere mukakoli dokali akali wali
0: wani wafe wasuze bakuwa domo faliso banange mami jali dadi jali yagenda wa
1: anti nze nakula nga timu bonako
0: sembera ku microphone pola
1: nabuzanga mama ndigu mama ndabona ku baba yajawa nga nimba nga ati yaja Kenya ati aya ayikuja huira wena joa senga na ambu zanja senga wame nkupile chitufu baba aliyo bazita ati wame baba weyafwe ila mkumibili kumi na akoba olo ila yonako mama antigwashu wa nimba nga oti baba akaliyo nga ati yafwa ati nzina tia endanga kupila anti walio kali mtu ndindi shendo mtu wa ya kulanga nga idindi ya fa ya
0: analiri. Ngama nina kuye.
1: Zesenga ya nkuba ati ya fa. Ila naputi tidi magombe ge gali tigabu na angaku.
0: Singa agamba baba zika wa.
1: ene nului rwa namukunu
0: enamukunu iwe oidiyo babe
1: nidiyo nerie shija
0: walio tuse yoko bakulaga kontine igombe neria babao
1: tigabu na angaku
0: te watobu zangako nera
1: menze nzira guwa ubuza buligwa ubuza akoba ubuza mama u ate mama u mkoba atinzi tijayu
0: baya ukana
1: kale nziti idio baba alibaya ukana kubanga nzibanza ala mlala
0: iramba denge na chikubuza inti guba kuzala yomu wini miaka imeka
1: 18 years
0: wasomako paka huwa
1: naka ngamsini ya 4
0: nojita blunji wajitula mwakati
1: mwako ugogu weide
0: kati ubi idewa
1: mba kidela wa dada
0: ate wa mama lwachi wavayo
1: anti eno wa mama eno tino waifu bano waida yo bakupola
0: baganda bo
1: chova neberero wa dada
0: mama yafumbira omusado wundi nazala yo na abana abana ina bamekabuti
1: bana msamvu
0: iwoli wa munana
1: nze ndi wa kutano
0: muba aina abakuru then gwe number 5 na kuongera kaba na bala babiri ngaliwa wechitagatta gobuza ku bantu bechalo aba oba dada kati dada azala ni gobera naye
1: azala mama
0: bwo mubuza yako bachikubya baba
1: mwene ye na yanko bati yafuira
0: ibyo kumuzika tibamanyi
1: yako abwatwe ida yoku alitwazika ayenze kale tibanko beranku kwati obenu ebamzika obenu ebamzika
0: uliya obube otyo
1: ndi nze mbunanga tibingasa niwe nabuza niwe ndabuze
0: bena bifanagana
1: bifanagana
0: echikam ka story mwana wabu wala
1: ejirunje ero wa dada nanalayo
0: wanalayo
1: ndi dada gunali ndinga mama
0: wa dada wagenda yongo ine miaka emeka
1: nga ndi mto
0: jokulide ka school fees ani abadde akatuwa
1: dada nga gotuko nga mchiu umlo tusima kwebiti twayosha kumanda twafuna sente twatwalaye kuisomero
0: obadde osomera kusomero ki
1: kidera
0: secondary school nga muwa sente meka
1: asatu n'etaano
0: abava waka
1: abasulayo
0: obadde nga osulayo si wabi ekitegeeza n'okunyirira olunyiriro olabika bulungi dada idi nti oli wano
1: neyankoba
0: nti jayo kukuobone
1: kubanga namukoba nti ayi dada buti tujja kwiza kuki nga tuuliisa busogala oyo yankoba ati oida ajja kukuwa omukazi oyo namukoba nti ono anti esita ati ii oida ajjayo kunamukoba nti aye transport ati tuidaku eyiyaiya tubone ojeyoku kubanga twawulisa olwomuwala nangobi abangaku yakuba ati weno idajayo okutumana oba ayikufunira kyakola niimu omulimana
0: so kati wemaze oguntika omusalaba mama wange oze wano nga kiki ekikuleese
1: okusoma nga ayendaye ndi kuisomera ate ekindi bakatubanda tukaimala yeibanda idukira ni dada yena sente ya deola akaidi sasuladi malayo
0: yazija mchibina
1: ya deola kumuntu
0: umuntu achatu banja mama yeta tukwati deko wadena kamuna akatono mkusoma kwa fe
1: akoba iwoli mkulu weta kulira
0: muganda wangi yakuleka weta kulire
1: era nze butina nalirira
0: wana lirira otya
1: okuso okulimanima nimanafune sende na guloba lugoye
0: mbadde yangena kubuza nti ngola bika bulungi otugoye tuno gwe wete kam sente
1: nze jenda byakusabiriza balenzi olwa wafunira olubuto aluta kubona abona abone kuva mukubona abona kuira mukubona abona
0: atandi so kulabuka boyfriend ekidera aliyo ozira toyagala
1: tienda bya kuweretereza
0: oli muto
1: olwede mbona abona ndane yongere kuobona abona tienda
0: kati ngo jekembera jo wangalira mu eyo kuba anti che mulimo tosomye obulamu akabo badde butambula butya
1: nga butambula bulungi
0: dada tukumye bulungi kimucho kanti okoye kubera waka
1: mwene namukoba yakoba ati funa ekyo okukola tusasule sente
0: baba oli kunonya mulimo osobola okusasula sente ziri zemwe olango osoma sente meka
1: Batu baanda busaa na asatu na mlala.
0: Ine Yesu wange. Yaziba wala alibulala wa akwatira muko.
1: Era kubanga na muinongla na akubanti ndija wafune shoko langu. Sasule sente.
0: Nga gwanyo nyola.
1: Undi dada ya nkoba atyo msaada nkoba sente di. Na akubanti be kibida kuogera naye. Mfune shoko la msasule nga kumpula mpula.
0: Gwe chikulese wano kuno nyamulimo. Kusasula banja li mwari angosoma. Kili sito. Ebi konge temuchabi no nya ebyo kuo chamanda.
1: Andi da double side no yanafua.
0: Akaili ike. Katena gendo kubanga abeda na ye. Singa tuba tufunye umulimo gwoli kuno onya.
1: Asobola okwoza no kufumba. Eliyo naba naba njaba liyo. Kubanga tubanga yaba wala babiri na walinzi bana.
0: Kakati ya nsaba nkuzeke mabiga katono. Ongambie nti mubana ba mama oli namba tano. Tini kwao? Abana ba nobo na asoka paka kunamba nya bona tata wabwe yafa? Oye wali. Bana babiri abasemba yo na tata wabwe ye uwe yafa?
1: Onandira huyena wakule.
0: Wakula, wakuno kubana. Owo ye yafa. Mama bana bano bonna balina bamusada mlala. Momaka walala wate ime.
1: Mbe. Asemba yuti wao. Ai baba wali kumpi.
0: Okay. Buti mama mufumba bera makage. Ewono omwana omuto.
1: Mbe. Yeyo mbukira.
0: Rashitubira na mama.
1: Anti bale. Bene baliwe ibwe.
0: Abakulu.
1: Balie awo. Aye ntiera bakutu wala nga. Ngo talio ba muganda we ibwe. Na bakola ni bata ni mame bigambo kodyo chovanzi nebero wadada.
0: Bigambo ti. Biweta mu mama.
1: Wojayo batandika kwegamba na kuba kukunjaye mama nze tongulire kukulugo lwa Christmas yanko bati lugo lwa Christmas iwo weta kulira
0: bano baba gulira abakulu
1: abo kubanga nzo yakomo bali okungulire ngo yobanga nkayi mucha kumeka ye
0: bana abazaire muulire abazaire muulire abazaire Mwulire. Ndoza mwulire nsonga zibacha isaba na kuogera nga bwe mwagala. Mulinganga abasusa. Aba amenvu. Omwana nsonga za yogera zitegire kika. Mama omugamba olugoje.
1: Angobo imukulu. Banga nze yena sumira anga owandi mikwano dangine dimpaku. Owandi t-shirt yedo. Kubanga mkwano gwangu twa eriye ya malumu akagule. T-shirt yedu ne yampa ku edo stero ne shikombati. Echo nakoba dada anti mkwano gwange yampe kubanga yambuza ati wagula na mkoba anti dinonkeire bampa buwe. Yakoba ati kubanga mwenne bya mama yabivwa ku omusaba. Edinti niwe tunamusaba.
0: Mama tafira yo dala. Senga tatukuteko na ye.
1: Senga mwene, owa ndinga natuwa kufuizi. Aya ateye na ina abana banji. Ngo inzoja yoko otioba nzia shino. yakuwa omuntu ala ayenga omuntu aloba kujagulo ba bitabo byonka gomawo
0: buti mama akola akola mulimoti
1: asubula
0: asubula che
1: asubula bumale
0: njagala otere bulungi ku microphone
1: asubula bumale nebindi alima
0: saka center ka school fees kainzo obutamubula singa abayagadde okuweerera
1: kaitwa mukobeira yakoba ati azira
0: bano bakulu bote basoma
1: abo bakomeira okusoma
0: ate bana abataba kuddako
1: abo basoma
0: ani abaweerera
1: ni mama abaweerera
0: mama baba omugenda nnyunga yakuchawa buchayi
1: nze muna tidi nabu kubanga nabuza kusenga anti ayenga mama oyo nanzala ati ina kuzala yambuza ati meshi ombuziza tia enda kute kumana chichi echi wagati wange naye na hoba anti wazira
0: gulwachi mama senga wa mubuza wanga buwene buwene mama oyo nakuzala
1: ngambo nanga byanswika ku
0: bitya
1: nga entu ala jantu ala mungyo tiri mwana we okujweyo wa dadanga mbonanga enu tifunira mirembe ngere ye mbonanga no wifera nze ndi ndiera no wife wile wa dada
0: ni wa dada ye wamwe
1: wa mama wa bazali yo mama
0: nanti nchitegera iwenga iwe jo ulirire mirembe la jo likwenda jo yenda Mutesa na dada. Kari. Programu wenkanya. Achinana mumu nana katonyeze mukaga busoga Royal Radio. Gladys. Avudewu yende. Chalochi?
1: Kidera.
0: Chidera. Avude chidera bumu yende. Ensonga zali kunyonyola kondo za mulizuri abazadde abakyala. Ebiseera bisinga bageresa nti omwana omuwala alogana nnyina. Naye ate ono yalo zena dada mama byagano kubanga bigemagana buzibu ki kyembeera mbagamba lwaki ozaala gw'otayagala ani akulagidde ozaale gw'otayagala era essanyu olijjawo okuzaala omwana gw'otayagala lwaki musosola mu baana si mama Gladys yekka kiri wonna n'osanga omuzadde agamba nti omwana wange ng'osanga osanga omwana mu maka Juliet nga tasobya omwana wange tasobya ye buli kimu kyange ani amwogeddeko bwabanga akyadde waka mu ttankoko bano abalaye bajja oba basanzeewo katego ka muwogo oba basanzeewo mbooli ebyo bireeta obukyayi mu baana bireeta obukyayi mu baana Gladys bano baganda bwe baagala oba nedda abakulu n'abato
1: mbenda
0: buzibu kiwe mwefunye mu like ogana okuteesa mwe nga mwe abooluganda kubanga ebiseera ebisinga abooluganda abasharinga mama babeera bateesa nnyo omwana wa mama omwana wa mama gani omwana wa taata
1: obalwa kuba bene bayina ku sente
0: sente bakola omukulu ayina myaka ngemeka
1: 27
0: akola mulimo ki
1: akola boda
0: muvubuka oyo si mukwano gwo ba mukwano gwo
1: oyo mukwano gwanga enti era we babere babo titibandiku
0: abo ina ntondo Gladys mwana wa kitanga
1: ezira na ntondo kubanga bo babo walala iwe nojayo eliyo we najayo aye nalyo tse oba ndi tibambo nanga ku natuka ezira kunkobana ko otyo batusangeire natuka butuke naingira munumba neisawo baga ne afuluma kuliya na abalamuza
0: bwebasanga batudde waliyo mikolo tibakusanga za kunairebe mama yali wa wakao
1: yali nga ayisolonza bikaba kuosha ye nati yava kubikaba
0: ndaide
2: Tita kuwera kusore mchibuga.
3: Aba Ocean Graphics abasangi wa Bukachi Road. Kuchisachi ya Mka Market. Eduka number LB6. Bakola branding wabuli chika. Nga self-inking stamps. Company seals. Bakolebi pande. Ebyenja uro. Bakutelebi gambo nebifana nyi kubikopo. Kupeni. Kuumbrella. Kusawezo kubisenge. Kunkofira. Neki holders. Nazoba zikola. Atera. Patekebi gambo nebifana nyi kut-shirts. Kunsawo. Bakola gravestones. Awards. Engraving, door labels, large format printing, UV printing, plotting, buliche weta ze, nga chikuata ku branding, obo kuandike bigambo nebifana nyi, bachikora, waliko Ocean Graphics, okumanye bisinga wo, bakubile ko 0753 anamubiri nkaga mukaga 10 na 7, oba 0753 mwenda mukaga 2 mubiri nkaga, beba Ocean Graphics.
4: Tone kabo kafubito dandila.

0: Sawa nganzi mwetu wangu lila kasente aka Royal Bingo Masavu. Anyuga kustabili mwenda msambu star emuhashi tomanya mkwanu kwa anga kasente kano. Kainze kwa kusimuyo ongechuma tuchikapude nubanga kasente mkwanu kwa anguka wangula. Aha, tuina Gladesi avude buyende kuchalo chidera ensonge mulese wetu gendo kubanga tetukolachi tu tegera. Gladesi.
1: Wanje.
0: Mama, waliofunye kaka dakatula na ye. Ngo mtu wa mkulu wakati miaka joli mujikulilide. Miaka 18 otegere chirungi nechibi. Nomga mama, buzibuti. Chiche chaba awo. What happened, really?
1: Nzewe mbuza mwene, ezira shaira mwasirika busirika.
0: Walio mbuzi za kochi.
1: Na mbuza kundiae gwasho ntwala ngo tiri mwana wo.
0: Mm.
1: Yasirika busirike.
0: Mm. Naye bo wanyiga no muchawa mutima obo mwagala mama.
1: Nze mwenda kubanga mama wange.
0: Mm. Naye ebikola byakola?
1: Ah, ne binesitaza.
0: Bikwesitaza. Aba uliriza, aba busoga Royal Radio. Oyagala bakuyambe batya.
1: Bamfunira kwe shokola. Obati nesho, bamfunira kwa oba school fees ne yongere ku isomero. Aye kusinga ndi kwenda shakola kusasula ibanda me mali.
0: Mhm. Mubufunze tunonya mulimo. Tunonya mulimo. Oyagala mulimo ngati. Wanje?
1: Nsobola okutunda iduka.
0: Omanyi okubala?
1: Mm. Nsobola okutunda mu batiki. Nsobola okuma waka. Aye nga wazira bantu bangi.
0: Mm. Omwana gwe tuina mu studio z'olunaku olwaleero alabika bulungi. Mu baana be nakyazze wano abaagala okuba nga babakwatirako ko alabika y'abasinze. She is looking so nice. Embeera emutuusizza ku kye tuliko kati tuyina ebbanji lya 3,000 ku kyalo Kidera twaze wolamu 2,025 tusobole okutuula siniya ey'okuna. Eyazituwola webale bamuyitani
1: Elina chikululi buzabuza bijja bityo
0: mwami bijja bityo ni kwao.
1: Mm.
0: Registration wa mtola wa
1: nedo de twewola
0: Cho registration tusobola kubanga tutule ibuze bya sini yeyokuna. Mwami bijja bityo webale tugumikiriza webale nyosebo webalire ddala. Tulabye nga kasente kale tukasobole kafuna. Abawuliriza ba program eno bwenkanya People's Voice, People's Parliament. Tuino mwana wawala wezamwe jobukulu 18 katusubire nti nawe dada. Tatukolega nango bi blessing. Era katusubire nti nawe tovudde wa mulenzi kudduka kujeno. Era nambe ya dada oidaji tuwaku.
1: Dada zile isimu.
0: Tuja mufunira kwani.
1: Waka fena tuzile isimu. Betuwa sabanga kwa isimu. Basi nguka. Ate yetuli twali balinga yeife na bene nga tuli mkumpi mushibali.
0: Na ye banange Gladesi. Totandika byanango bi.
1: Nga tuli mushibali tuli igali yo maka abiri kubanga ole yali koja.
0: Mhm.
1: Basenguka. Baja luwero.
0: Kati mu abantu mubawuliza mutya.
1: Tusaba kukuchalo ali obatu atako yata imutu akubira gwe tuli kwendo okusinga nze butinzira gwa akubira. Na inaisi muli agwa.
0: Sorry. Buti dada nga tuliko anda okutegera nti dada tegedde otuuse wakubidani.
1: Nze namukobye nti buti bajategeera batya. Yakoba ati nze ndijja ulirisa bwa radio namukoba nti ndi bale bayinza okuba ati oba ndi balimba. Ndikyenda bakubira bayogera ku kuniyema emali. Aho yakoba ati nze buti nzira shakola. Eisi mu nzira.
0: Akongo linganga akagudde. Aha, tia manyo mumanyo wecharo cho. Aba ideku, okutola kono gubalo onze. Bamu itani.
1: Buyinza.
0: Mwami buyinza. Ate dala.
1: Simon.
0: Mwami buyinza Simon. Aliranye kumpi na waka?
1: Aiku, ife tulimuchibali, mwena ingere msenta.
0: Kati mubufunze tetuina muntu yenna gwe tusobola kubira simu enamba ya mameriwa
1: iyo tijidi
0: ebanange
1: kubanga nzina janga yobuje kodi ya senga jendina kuku
0: uina ya senga awo jogende okutua
1: iyo ndina yo
0: ojina mutu awo woli
1: eri kapapulo
0: watambude na kapapulo kali genda yo kafune ojet kubire kusinga fubye nango bi blessing byatumala enviri ku mutwe basaba ne banyabo tuli musawa ya kubire ya program obwenkanya eda chikazili musanvu zoka ezaka vaku sawa etano nakanyonyi annex chiri kutokota uncovered tuli mukudam kalubai election chairman LC1 mwamupere area ibanage katonda wabaka waka yezu kole chama giro kole chama gero. Onswari zeba people ku village kuno. Kamara genda kwa wano mama katono kati ndonye kumwana tumubuze. Nti mwami mupe. Ochawera. Akala indi karikata ye. Ayo buzuwe unajira. Nti abantu bonate stiriba. Bona onja kufabufe. Bana mba mungu zechi abantu wana kanyonya nexi. Nina buzibu china mwemsoke mwomu sajo ya kalulu. Gwe mutunule muunze. Mulioke mwepange kola ini ya mupereria. Biendi kobi yebio sinabivako. Mpaka shiyo nani namba kujima lako. Nkola ku kamba waka imba kano. Njagada ka imba ka silver chagulanyi wakuba kambuze. Njagada ka imba ka silver chagulanyi. Hagama tiabana boba sanyu se. Bulichimu chicha wenga wori. Bumalo kufando munange. He. Nola mwumusande no zala bana. Munga katuna mgulungo mwana tomu agala. Erango mlege danti nze mubana wange no gori. Ngange nyongeza. Na yaba zade mwabati. Aba zade mwaba mutia. No zala abana muinda. Munango mwana no mlagia danti. Haa mubana abange mwatu. Kale gwendoza gwen semba yu no kulooza ako. Ojaluva nyuma nyonyonyonyonyonyonyonyonyonyo. Pucha kumachono nugemula ba wana. Tude mu studio wano. Mukama na mujukira. Nafuna kusente. Noliokola bano muganda wange. Aba zade abana bano tubagata ganye. Abazadde mbega iri dabana ba mumubagale equally engeri ja kujia kuluma moyo nono iwabaye like abana bonna baluma chechimu abana bonna baluma chechimu omutima je mugujjo kusosola abana bamwe nze siguma ina kugumanya sigutegera na gutegera ningabe kabuze kamba mukana ka Ronald Mayinja gunjula omwana then we tukomawo.
2: Yes, okay.
0: Kali. Betu koma wo, tukubile kusenga. Ata kawandika na bulu unji banange. Nibana ye nakunga ya kwezi nzeko. Nakunga ya kwezi nzeko. Ani mkwano uwe wakeyo kuchalo? Microphone.
1: Zenzila mkwano.
0: Toinade mkwano uwe ntobono muwala, ntobono mlenziye. Mkwano uwe angwenyumiza kwa chino?
1: Ndina ye ndi bo baba wala. Ata ife tulimushibali.
0: Mchibali jemazi mba kayumba kamwejo.
1: Ti shibali inu. Aela mshibali.
0: Mulua woku laba abantu.
1: Waliwa wanjire etu wala abantu mwuni milo.
0: Mwe musemba yo kutale wansejo. Iwene dada naba nubuga nubulala obutawu nubela wana waka. Eka mbela oba meka.
1: Musamfu.
0: Gwe mkulu.
1: Waliwa mlenzo undi. Nze na ne ilaku. Naba ndibe ilaku. Abasatu.
0: Okulima okusobola bulungi. Ero kutegira. Takuinamu buzibu. Webali kwe yonja. Webali kwe fako. Ulabi kabulunji. Walingo wa mutawuni. Kuchibali yojimu sinzi ya mkama jia baka suka.

umva kwida kumuzindaro nga wimi byanyima muchala wa Kanu Dr. Smith Kiza BSG ategeziza chali mumbera mbino okuvuruna koro igulo ya tondoike mukoti yagwa kumbali omuchala ategeziza nti Kiza BSG akali mumbera mbi mu ICU bali mwe kibedda bulamu bwe ngaka ali kuba kuchayogera Emboozi njirina akasera ka buti buti buti buti buti. Bidira mukasera akasera kampegano nga twamazo kukitegera nti era kooti. Ensukrumu mu yiwanga Uganda. Abana mateka. Bamazo kubanga balingirira mu nsonga dali omulodi w'ekibuganda isa Kampala Erias Lukwago. Edoku ulitizo bao awe wakakaruka koti awozi nga sinzira kuli ya bate gezanti obuduli zibi ya lese tibu amatiza koti nti obori yao abasa uyari munkobera abali ekeyo bale mererwa okumu obwida ndabyo obwetagisa wairenga reporter yuna kutegeza yabuafu wako wao ya tegezanti Erias Lukwago ya tamu okusaba nga edindi kuground side yesi gama kukuba nga yetaga awozi nga sinzira kuli yobori yao nga mamuida ndababu ebu yindi mwalimu ensonga yebyobulamu okujaba mwekebede abaku

awangula olutalo wagati w'omu Amerika omu Isiraeli nga balinzizza emundu mu ggwanga lya Iran. Mulwe kondoru kuste ku White House amaka gomu kulembeza w'ggwanga lya Amerika. Israeli aga ifago munda galika kasa nti yabirenga akalambira tegeza ati nze nimwete futefu kulumba tukudde wa mundu Amerika ya mutegeza chetagisa mu kwete kateko kumala mpulitiza olwe kubanuru balingire ku nsonga tidda kulana donka mwapere mu nsonga do kutesagania mwaba mu nsonga edebe bibyenfuna edenkolagana wagati wa mawanga gano gombi waliko buliriza eranga lwa kusatu lwa sasireno binji bibate sisa ku nsonga do kulwana omwizaili ya reporter yategeza nti obusa dubu ente kateke do kulebyo kulanisa ebya namuzisa tuchikole tutya omerika ati chetagisa okwetegereza obulungi tulibakule ndikizizigana nabo tulida kuba ku byetukola mu ntekateke do kwikirizigania wabula echa nuclear tulida kuba nga tuchetegereza ino nga bwe chetagisa mpuliriza butimpirano olutalo lwatandika nga okusagirira omwezi gwa duzi wanonga luizize mji uli kuhuliziza. Nga tumalikiriza kwa mwezi uguo kubiri. Webe itida Supreme Leader kampi gano mugenzi Ayatollah Ali Khamenei mpuliriza. Israeli ni Amerika. Bali banomi ensongenu. Bati gezati. Nijakuwa mpawe daga. Wichi nga inakuitanu. Tunaba tumalikiriza ensonga. Sasire inakuitanu. Tuwenga tukubie mundu eche tagisa mwezi nga mlala gonka nena kwedi kwamu ifu tumaliri zensonga tuize iwe ukulwani sato na tumalikiri zensonga baba la shitono ino paka yebulie ne mundu ika kikira obusa dobuwe Iran bukalaga man Islamic Republic ekalaga ngekali huo paka kasira kabu tibu tifanga huo emyezi omukaga ewiki sidibali babazi davi takuira Butipika no mpuliriza esasira yene na iwanga lya Amerika yategeza nti yabairenga ligemye ebyokulwanisa ballistic missiles enkambwe edo iwanga lya Iran nga yabairenga edisimbu yabulonjo kubujadi kubre mfwedenda ulide ebyokulwanisa military bases edo iwanga lya Amerika mugutundu guno ogwe chombe cho mwalabu chokate omu Amerika yabanga yakolisa obuku wetagisa yadi bakada adema kula bulabi mu bifu ebi byenda wulo radio yesi bantu kyabazinga kuli china na mnana karonze mukaga buso garoyo fama ndi msa damu vabugwiri asiri ninze Ashraf Waman Ramin okulondula bulungi nze ni wensonga today tegerezanga ensi bweri mbire nkutegeziza nga tutandika bulungi ku nsonga edawani wakam dash kade tulina Antonio Ngoli nze nkusibule akachiko ka Public Accounts Committee kamazo kweta minister wensonga da local government eida abonekere yikali okwinongola ku nsonga kwebyo ebiri kujja mu maiso ebyenda olo kunkola yo kulanisa obuyo obwenguzi bara mu barugahara eida inongola akakachekako ku nsonga yali kolamu emirimu de munkola yo kulanisa obugubuzi nkutegeziza nga ntandika nti bajo kumweta mu mbere eyo nga ni mtu we minister weyatuse Masaka abayo bamutegeziza nti mulwanisa buli bwanguzi ai baram soko lwanise nga otawe enkola twetegereze bulungi gwokola naye emirimu kubanga esente daba limyabe mwani Masaka tidagi mbamumbe.

kati wuliriza bulungi emboozi eno. Omukyala bamweta Sisi Nanyange oba Nanyange Sisi akola ne government eya kitundu mugutundu ogwe Masaka eyo. Mpuliriza, yasituka yalumika omukungu. Minister Nambere. Olobo kubuzi. Katibulizi zensonga. Omukyala omulimi ow'ekirime kino. Ekyemwani e Masaka mukuwanisiganya ebigambo ni minister ati esente editaasasulwa edensigo edemwani kyawaliriza nga yafeesi w'omukulembeze ow'eiwanga engire mu nsonga eno. Buli luyi nga lulikwera kubba ebigambo munkola eyokozesa obubi esente eyokozesa obubi yafeesi kikobebwa okuba nti ensonga dantalo da bukulembeze dona district ebuuyeeye Masaka kubanga minisita akoba ati waliwo akakundu akankubyewaire nga tubiri mu bya bululwere kuva inuma nabalikolesa abantu nga bano. Akavuka abeire mu site ya Masaka. Omukyalo oyo omulimi w'emmwanyi Sisi Nanyange yavuireyo mu lwanganga lw'abantu yategeeza nti minisita omuto ow'ensonga eda local government, government deputies, Justine Nambere yatwala ensigo daife edemwani yatwala ensigo edemwani ndibalirirwamu bukaire na bukaire obwesente dakunabeiwanga Uganda. Esente dudaja munteekateeka eyakalulu akawaire kano munkole eyokuperereza around campaigns tibasasula mbru tibasasula sente edo. Omukyala yategeeza Nanyange ng'alumiriza minisita mwene ono ati ensigo the emanda ife daatwalibwa esente tidaalikiriya di ewali kuwuliriza minisita yamuga kulwanisa buli bwanguzi kyokka nga yeena bali mu lumika okubaako iko ku nsonga edda obuli obwenguzi balamu byamusobera olwekondo olwo lwatyeyimirwa amalikiririzibwa obulungi olwabairemu abakungu ab'okuntwiko mu nsonga eno lwabeera luli kuyiza minisita mwene Baram Barugahara Atenyi. Amazima gendo ajira okwetegereza kungu balize musonga bategeza ati minister gwe bali kutegeza Nambere mbrutine yali mwene directly eyali avunanizibwa okuba ngakola surprise ede mwani ebo amakuru nti bwe kibanga kyaida nga bwe kiri yena yatumibwa omuntu gwe batuma okuba ngakola omulimu

kuyayise bantu kuoli chabazinga wabusoga china na namunana katunze mukaga busoga royal fama kwa sinzi labulonje kuba tengofu labulonje mbozi nga ensi witambula mbe kuenda kuja kumbozi ya uwinikiza ngati gezati omusado muna bia fayu omuruwane lizo wei bembe katia hundi kwa giranga opposition wiyandi enze mwo giranga na andulo mkule mbezi omuruwane lizo wei dembe ya umule damaji kano doctor wale ni thimith kiza biyesiji

0: No! What?
1: Oh, what? Wala lang bro niya. O mara ka kya o gusto mo gusto mi gocho? O mo ta kwa na kona na kalo. Nya na ko kwa? Ne ne ne kira fra na shoya ba ko ko ko ko ko ko ko kira.
0: Ne ne ba nya jire suma.

0: Ona aliena form sija kumuli bubi.
1: Omusija kumuluma?
0: Kumuluma.
1: Mugenye ku account mje akade kamu.
0: Akade kamu?
1: Eh ngamba Mungu mikiriza ako. Emezi mukaga njakuba akomyeo.
0: Emezi mukaga? Uliya.

0: Kololo.
1: Ani.
0: Beba tu wala Kololo next year. Album nyimba kumi.
1: Chisa hawe chocho na mchimaze mvali.
0: Nembongela muneno risiki. Kwa kabele doza mululida.
1: Mdinga mchimaze mwomuga. Chisa hawe chikole mikolo.
0: Ejira jo mikolo chisebo.
1: Tino mwembe munga bebe kulu yena mbwa ijata
0: au. Big three be Uganda. Nakangubi Nakangubi Jennifer aka
2: Full figure.
0: Koze ekiramo kyokufa.
1: Alifali.
0: Agamba ekisoka bwafa abana be. Ne batata babere bakirize babasembere.
1: Aye bajalo bo semberera.
0: Agenda bali kera Hamis Chigundu. Ne yasini sento yaji yasini sento
1: alo ndabageiga
2: kwetega
1: alo ndabageiga
0: yenga ye tagenda ziki wabantu basuka 15 ate bona banabera by invitation kuno kusa okuswala okuliwo nadala kubana ba TikTok takusobole kulisti abazisa bakulu yabaze Pastor Aloysius Bujingo, Mama Fina, Pastor Wilson Bugembe, Sula Motazi, John Segawa, Misa Chisema Kula, na abalala bagendo bagamba.
1: Tibulire mwavu.
0: Tiyese mbeleza.
1: Sobu tia babete zenga bakalibala munga ni mwena kalibala mba tegele niti abenda ino.
2: Abenda ino. Alina nakatabu katabula na kaka Amisi Chigundu.
1: Mkazoyo.
2: Ino kwete gamu bula mu. Mbula mu, you have to. So ya chikozi.
1: Aya yes. Alikuenda ino kufa. Ena kudi na achiwe geza ino. Chitala bibiri. Wena bafiri. Chitala bibiri. Wena bafiri.
0: Wantu bafene tayo.
2: Wantu bafene
0: tayo. Bafu mye wanji. Kati alimu kuchia.
2: Alikuti. Tumene kata andi sobo.
1: Mama. Iwike lukwiri. Yone nsonga.
0: Ula jyotu wabade ni Nansanga Festival.
2: Press conference.
0: Juki Nansanga Festival ya kusata denu. Forest Park. Nero mkuru ya tuziza abantu bona. Nabagamba mujemu labo muyimbi ngedoboza lina ya bebe kuru talanta lina ya kamilioni ngomukisa lina kwa Bobby Wine Khalifa aganaga
2: bwati keba kaiziza kwenguru kalibuko bubuk
1: na kayoka ili ya kwebio
0: mwumuli lango uyimbi doboza ulira bebe talent ulira ya kamili ngomukisa kwa lina kwa Bobby ncholaba aisae miaka 17 niluko maone rukuba hit mukisa lina kwa chagula njisentamu
1: Yuba zabana ba TikTok.
0: Era batula munyinji.
2: Era munyinji dalobo kuira inolwa ize. Ngolwa so, ngolwa beti mpologoma lwaira. Waba yakosonyo eri. Lwairira mbi okusaga. Atakwagala obo mulaba.
0: Dipo na zigala. Line za gunde gunde te zadda.
2: Zaira.
0: Agunde gunde.
2: Era singa mugenza abaira kaliwo. Singa buti yena alitegeka oba yategeka naira.
0: Singa munonya munonya singa yavako.
1: Iyo lwachi.
0: Wala jigu yali anywa. Sina mwe. Omuntu bwa omuntu bwa fama magalo muaniriza. Kafero singa tategerikika. Singa tumunonya ngabi tunonya kamanga dawan.
1: Bele nawe na kamanga daliwa.
0: Awa kunonya.
1: Ononya ani.
0: Kamanga.
2: Kamanga
1: kunonya.
0: Inasemba yo musanga kuchi. Atula kasasiro kasasiro ayamba de
1: mae kamanga da kamanga
0: nzali mukugamba
1: atu sawo
0: mama
1: yali nga okugokala
2: yali budondo
0: kaza chete gidi mutauni nzo mulabira mutauni
1: kamanga da yali nga okugokale kuchikubo kuchikuba awe chamanda awo nga kumusigiti awo yavao
2: okobe chamanda
0: tutasemba bila naye kwezo outreach abayagala Mwa performinga bakazi bajanyi nge squeezy Tasobola kwe kontu
1: Ayo yo kufaira Kufaira yo kamanga da
2: Kamanga da Mkuma kwempi
1: Mutawu ni mna Mwa gaine wa kamanga
0: Ajira na
2: Nasijira
1: Nani ya mloka
0: Mwenge
2: Zira mloka Mtege menkeleza
0: Mwe alcohol Too much consumption Olawa ni companies zingine zigukola Zigamba too much consumption of alcohol
2: It's dangerous to your health
1: Aye buzibu chobu tose kubembi Ido mwabele wano mwakoba anti Kumbembi banabanene Waliwe yanwa yefukira Yafuka mosuoti Kutika iwe mleta kama anga da yena
0: Kama anga da chidala chono abikola once in a while
1: Kutika anga da wabili nuna

0: chikuwa chikulema ireku, chikusiwa, chirakira, tichikutuka, oko isabubi. Ni waline chisudanga tichikuwa aku. Kozi salugave cough and flu syrup. Ate wala mizivwa ulcers nga digubi sabubi. Ofune chiketo oba gasi munda. Iwe kozi sa lugave ulcer syrup. Daga ni mfamas ni mudrug shops donadona mu Uganda. Ya kakasibwa ni kitongole cha National Drug Authority.
1: Kale nkwaniriza ku inomu za ifomulunja kalikiona namuna nakatonezo mukaga busoga Royal Radio edachika deku nekiriza kuwera isatweda akava kusawa week 12 edolwe igulu nakulwale nisa chabani maganda ikizasolo kubanga kutosa ku birango bino bo lya munyizo kuba mu chenkizo ekinzo kubanga chikugema ku bulunji aba plant Germany Solar Limited abantu bali kutegeza anti bakuleteire bakulete frigeze damasanala zenga kuotaire ni solazi atengo jja kubanga osasula ku kibanda mpola kati niwo likwendo kubanga wifunya bino nkobye ntusobwo kwanga osasula mpola emitwa alo 15 jonka ojja kubanga osasula luvima myezi mukaga ne kitundu ngabuli wiche osobwo kwanga osasulira emitwa ale 3 jonka olwa osobwo kubanga ojja nayo wakola esente mpola mpola tibakumya kugonka bakwetaire frigeze denda wulu dinempamvu edina mira mumaisi dosobwo kubanga otero kwagana ku maduka genda wulu ngadi kuli yao donda osobwo kubanga ojisasula emitwa alama kumiana gonka olu asulu kubanga osasula mpola mpola wasulu kubanga paka boji malayo mungeri nendala liwoli yeyo nganyezo kubanga oja n'abantu bano sulu kubanga oyagane jebe yaganibwa embalo sulu kubanga bagane na kaloke ku lugudu olukumpi ni supermarket ya Florida wasulu kubanga bagana aiganga wasulu kubanga bagana einuma wa police enkulu kumpi ni dipo ya Coca-Cola buti woli yeyo nganyezo kubanga otegere bisinga okunte kateke eno wasulu kubanga bakubira kunambe yisimu 0704 82 68 22 0704 82 68 22 oba 0707 16 35 08 0707 16 35 08 oba ya WhatsApp osobola kubanga wakubira ku 0754 59 ataunandala msambu na itano. Ziro msambu itano ina. Ama kumiatana muenda. Ataunandala msambu na itano. Tupa kumia wunka. Bakule itribatule mpanga. Zekuwa muiwanga liya Germany. Hata idugirei wali kuendo kubanga. Oyenda TV ya denda ulu. Uli kuenda matalaga kolobulu unji. Biyana mino suru kubanga. Ojawi wino. Sasula mse ntenga dabuligo. Bakule itini galanti wa miyake. Bidimiramba. Singobo jire yo. Osuru kubanga. Ojifuna ate. Basuru kubanga. Bakuwa ya lingira. Kubwere singobo jire. Wabesiga. Wagula yo. Ebintu yawe. Mumbera. Efana na otineyo. Kino kivire mu zalugave herbal medicine. Iwali ya yungota wanisi waka kowolo, akafuba kafuka kafuba, nilolineri ya rienda ule itakoma, inyali demi okubanga likutuka, chitegeza antoendo buzibu wa mani, hote kukubango kwa zisalugave kofu and flu sirapu, olosuru kubanga idanda babulunji, obula mkutambule babulunji. Kino chaso kubanga chitegekebwa, na chitongo lechikewele mutindo kwa idagala mui wanga rianyo na echa National Drug Authority, atenga biyagani wa matundraga idagala, nga kuno kuliku draga shopsi, nga kuota ireni famasizi, edenda ulo kusinza mchitundu woboli. Mungeri nendala, iwota waniziwa alusazi, dakufukira alusazi, toli ya merebulu unji, hapa ataitio zira, omuka ukwe pika munda, uli yango inda asesema, ama toki waga vaku, bidanda waga bivaku, hote iku kubango kwa zisalugave, hote iku kubango kwa zisalugave, lugave alusa sirapu, singo na aboko ze isakanu, oja kubanga, ogobe ebyo na bina, chitegeza antwe oja kuira mkuli ya merebulu unji, ngo zira chikutawania na ire. Ebi gerebi kuluma, omutwe gukulu mirira, obu lango zira mani, omugongo gukuluma, chitegeza anti akoko zako nka na kachoko melu herbal medicine. Singo vai wako isaka sirapu kano kajaku ya mbabu lunji, osuru kubango zimbo mubirigbo, waire mwokole minimojo, mumbere yopu nani zibuka nga wazia chikutawanya na ire. Bino biyana biyana, bie kizuwa na chitongo hechikebele mutindogo idagala, isha National Drug Authority, ate iranga, osuru kubango biyagana, mumatundaga idagala, muiwanga riana, ate inga, uobo, yenze unawuna, na ukumpi woli, osuru kubanga, obiyagana u. Kino kiva mu mulungi na shohani iwali yonga ogeziza kokubanga olowoza kumubisi ogwenda ulonga toguvuna kiregeza nche cyo kwirwa musubira kubanga okifuna omubisi guno gwandika mulungi ino guli konko guli mu ekirisi ekirungi olwensonga ndi guli mu birungo kamala mulungi na shohani akumu omubiri gwonga mulungi ati yakumu mutimanga kuba bulungi ekikuletera kubanga bingendo ire mu mubiri akumu mutimanga kutambuza bulungi omusayi kyategeza nti buli mubiri musayi okisoro kubanga kutambula bulungi mu mubiri oja kusigalanga oli mulamu olosoro kubanga nerengeta akasuka botika mwana muto. Mulungi na shuhanunu, atundi wa mpime bienda ulo, osoku kubanga mwagana, mpimo ama kumiabiri, lita ikumi, lita itanu, lita isatu, lita endala, ebitanu, gakuoteiri. Nigula amuzi ebiri na atanu, vano ni bagana kama chibu gecha idinda, walere Kachi Road, Kumuku Plaza, room number A18. Tiba kumao wonka, bakule teira akabuji akalu unja kendigo, akabuji kwa sulu kubango umana wo, ni womuntu wa mkulu wa sulu kubango klasi, wa sulu kubango nuwaku. Uwe naba sulu kubango wakutegeke, nika miliki powder, buji, miliki powder unuga na matama lunji kwa sulu kubango gakozesa, ulue nso nganti galimu ebire munga vikasi nzo kubanga biyambo kuzimbo mubiri, wa sulu kubango tambuzo bula mubo, mumbera, ekasi nzo kubenunji. Uwali yunga idiewe gomba kumko kenso gai feya wano, bakupake ingire nkoko, enunji ino, atenga chiba kuma wonka, basulu kubanga wajikuweleza, mchitu undu una una woli kasito bolimu idinda ni kumpikufuri ya kwa idinda wasulu kubanga ojifuna singo bojiro wako la oda tina chini ngote ni mwakusaba wasulu kubanga bikutuka kwa wakatiba kubilo kunambe ya isimu elizilo musambu ina isatu iku minandala china na mukaga ama kumia satu zilo musambu ina isatu iku minandala china na mukaga ama kumia satu wazilo musambu mukaga itanu ama kumia bina itanu zilo munana atano na itanu zilo musambu mukaga itanu ama kumia bina itanu 08 wasembi ayo amakumi atano na itanu onabo sobwire kubanga yogera naba mulungi na shohani wefuliro mubisi ogwendiko ogujjo kusobola kubanga gukukola bulungi oluso gandiko season iyo kubiri lwasobwire kubanga lugira kumayengo ganu programu ene tandike sawa dibe ina paka sadi bamukaga okuvona kula balaza paka luna kulwa kutanu kati woli eyo nga wandienzo kubanga obo wundi kwa wabende kubanga watamute kateke ne sente oja kubanga otukubira ku mumbere yenda ulo obe wundi kwa basobwire kubanga bakole kya manyu kubanga bazimba busoga ni Uganda yono twaliza walala abali kwidona ko lwa lero ngena kwedomo zima 13 kuri ku mpango Ronald Mukisa Joshua Ngobi Samuelo ni ndego swaliki. Kuliku mpango lunadi, Mukisa Joshua, Ngobi Samuel ni ndego swaliki mino kubanga mutuka mumaka gale dienu, ngesa wa dikaliku wele isatu, edo wile. Abali kudona kuhulencho, kuliku Isiko Umal, Nana Angu Florence, Kato Unto Muhammadi, nga kuote ire, ni imbati ya Davidi, mwena mteko kubanga mweteka teka, okusulu kubanga mwida, olunaku, olwencho. Iwoli yungu otawanisi buka maino gafuka maino, gafulema iso okubanga oli ebintu, oti okubanga oli enyameri kwa igumba, toli ya chino gogoba tunga chisu, chitegeza antu yuno uzubu amani, atenga maino nechiti wecho mtu, chitegeza antu yote kubanga uko sanana habo mauthuashi, kanuni konga kusoblo okubanga wegimaku, kasoblo okubanga kakuyambo terezaka mwako, osigale nga oira mkuli ebintu ebienda ulo, nga wazira chikutisa na ile. Buti wamucha aloli yeyo, ngogezi zako okubanga ofu na uzubu wenda ulo, buliwolo uzokuba antulija mja kumusonga da imedenda ulo, Tegeza antyo teko kubanga wegema aka koko isaka likala konka ka solange women syrup. Mwida mafu na yuse revienda ulo, wawu lirangoli ulo, bulu mwenda ulo, wawu lireika vyo. Singo na hava wako isaka solange women syrup kanu, wako sabulu nje. Zana jaku tegera antyo limu songa deimwe, tegeza antyo kusigala ngoko lemini mojabulu nji, nga wazira mbira yona, eyo kutitira, obanga wazira chizibu chanya chikutu seku. Buti woli yunga wandienzo kubanga ulanga ni redi yenu, tiche tagisa kubanga otambula lugendo yonu na kutambula kuvajoli osoro kubanga idenu. Namba daifedi liku ino singo vayo wasoro kubanga ujifuna, osobula tukupira tuwawandike chirango cho, otu wasoro kubanga tuchisema na kasento olu kubo osoro kubanga kasindika kunamba yeneyo. Oja kubanga uwandika namba yenu, osoro kubanga ujikubaku, ngo ino uwe tavuwe chirango, oba ama geze ya gani gwa gani, necho ancho wandienzo kubanga obuza. Zero msambu ina msambu, ama kumianana ibiri, anana msambu, Msambu na ina. Zero msambu ina msambu. Baku mianana ibiri. Anana msambu. Msambu na ina. Chitegeza anti. Onaba osobo ili kubanga. Oyogera nife. Enambe yerima inaga nabile ridia. Ojisindika kwa sente de chirango. Elato asobo ili kubanga. Tuchisoma bulonji. Iki nasemba yo. Chivamuba Almata. Recruitment service. Banu nga bagani wa mchibu gecha idinda. Ewa nyangao. Iwoli yunga andienzo umulimo. Ogezi zako kubanga guno nye bidemi. Andienzo kubanga ujakuli okusobo kubanga. Ukulia kusente. Chitegeza anti choku ili buwamo osobo ili kubanga ujifuna. Oine miaka makumiabili paka. Wagari wa miaka makumiabili paka kwa nana itanu. Omukisa gugu nugu kuidire, okusobola okujoko langa waiter, waitress, driver, security guard, ne mirime jindi ejigwa, mwiko woti nerio. Katika uja kubango bakubira kunambe yesimu, olokuba ntisawa ya buti, ewa angari ekirizi bwebye bula bya wairewo, omukisa gugu nugu kuidire, iramu osobola kubango teka teka, otambule ne kitongole, ekitufu, bakubira kunambe yesimu. Eliziro musambu, itanu musambu, iku minamuenda, iku minamunana, chenda na ina, ziro musambu, itanu musambu, iku minamuenda, iku minamunana, chenda na ina, waziro musambu, ziro ndala, China na munana, msambu na isatu, 0, 0, 0, msambu, 0, ndala, china na munana nsambu na isatu 00 kale nize Shaban Maganda mwikizi nsambu kupa ngavao mukulu asani njaka utala deroyo pidi atu sokusuru kupa ngavongera yo mpulo gulamu ebikusige.

0: dirya ku blood vessel kati blood vessels we dibanga defeated ni nafsi dija kugongobala tulina abantu abaina sukari ate era ni sukari asinga mu bantu bakaire ni pressure kanga pressure ni sukari era akosa ina abantu abo kale omuntu wa sukari na kobienti sukari wa abamungi nga abaire prolonged nga toli ku controllinga sukari na ino omulwaire wange ya ida ya kanti nine ekizibu kirala kyonka kiti kya kusana lala na mukoma nti oina sukari nti nina sukari okupima sukari nga tabanga ku biro 25 ngaba waigulu na mukoma nti tisobola ku kuidanda basebo nzira majiki oba nzira idagali yako kuidanda bacheni no kukola kyonka kukendeza sukari wetu akendeza sukari nga nokusana lala kukola ki nga kukunga kubulawo na mukoma nti a kati nicho obo okole geme ebigede byo obinike nga ku mumadi amasu angaligali ku temperature ya 37 to 40 edachi kai 10 ku 15 oida kuulira ku bulungi muna yakanti ntandi so ulira bulungi de nakanti kati tuchuse woli kugita mu madi wonka kati tuchusa tuteko amadi ama inogovu tuteo na madi ya masu edachi kai 3 madi masu de niochuse kabiri oteko ice madi mainogovu nerve seed node solo okufuna obuntu obwo de na mukoma nti jawa neno mchikube echechana pia. Wali ya basadao Mr. Masolo. Atunde nga ito edili mwobuwa. Ededa abidi kaya nga dili mwobuwa. Funanga ito edodo obo kolechi.
1: Badi koda mwobuwa.
0: Dili mwobu ntu obu fumita fumita. Muze yoyo Mr. Masolo aditunda bulungi. Okay. Munange wogule nga ito edo. Wotambulu oti. Bibango liyo soli kola na masaji wanavu sedo. Oba tusobola okufuna akapira. Akapira nga kaliko obu wawo akati ainga tibu fumita nga katena nga inga kaliko obu ntu obu obu wawo otio. Tawo otandiko kuba ngo tambuza akantu wako. Echigere ngo chitaide kungoli kutambuza oti. Oyi nzo kufuna mwino. Ye, wetubanga tine echo. Na mkola no kubanti, oline bizige waka. Obu yes. Inaka oiro waka. Mm. Gemaka oiro. Osige kukuchigere chochene chino futu. Echigere chene chitambula wansi.
1: Wansi, yes.
0: Wobango mazo kuchisiga kufuna echijiku. Echijiku echo tandiko kubango chibisa kuinu. Masaji wetubanga tuliko la masaji wa futu. Tusolo obutamu uliza bulu njino. Oba tusolo kukozinga wa peini. Nga tulikuko la masaji ono. Ai chetu batu kolanga tulikuenda kulidivingo. Batu likuenda kustimulatinga gundi dino. Tusolo kubisa kwejiku.
1: Kuchigere
0: ngo taire ku oil wa massaging sajike yo ojo

0: twogeire kunkola eyobuyiso acupuncture.
1: Kakati tujanjabisa ne omuka.
0: Omwosi.
1: Smoke.
0: Smoke.
1: Tulina smoke oil, eddagala lye tulina oil, wetusimula wali obulumi obulumi bugenda. Wetusimula wali obuntu obuzimbye zimbye mu skin.
0: Bubula.
1: Bubula.
0: Ye?
1: Ebyo byonna bisanga ku bigi. Then ku bigi tulina ezijanjaba gye tuyita capping.
0: Capping.
1: Capping.
0: Oba yeriwe yate.
1: Okubira. Edda badiranga ejjembe lyente, okuba wabiraba. Noteka ne bateka wali obulumi ne basika ne banuna pain ne bamu.
0: Yes.
1: Edda bigi tuli ku bigi ebyedda ne kati birongoseemu.
0: Kola yadda ne muji modifying.
1: Ba China.
0: Okay.
1: Nagenda nensomera obusomezi.
0: No wanda aba China bawangala ino. Bawangala na basinga kuwangala munsi.
1: Sembo okulaba aina emyaka 2004. Secret na mubuza yangamba kwa ganodama.
0: Ganodama.
1: Ganodama kubigi wali.
0: Ganodama
1: chitiko chikulira kumuti. Chibanga kabawo. Chibanga okutuukwo. Evo chinyo wangala. Bachimanyi saba mchikoze. Saba chimanyi mchirete nchigule.
0: Ganodama.
1: Ganodama.
0: Chikula otuwade kumuti. Otuwade ne business.
1: Nchigula.
0: Atena
1: we chinyue owangala.
0: Okay.
1: Tolwala.
0: Nani
1: manja jawa nge ya singo kuwangala. Kumbi hawa China bebasinga.
0: Hawa China na basinga. Otio.
1: Akati. Akupankisho no. Obuyisobu no. Sira pezi nozo natu zijanja misa nava na avato. Omwana omuto kuva kwebaza derero. Tumujanjaba. Na era chechimu. Awali obulwadde tuteko obuyiso. Waba kaba buoka kaiso katini obaba na batowe webuli butini nyo tuteka kurubuto. Waba inasenyi gata wona waguru wenye. Atena haba na teba kaba nga tuba kolako. Ukumanya tebuluma.
0: Okay.
1: Na haba na batomo balete na mwemuje.
0: Nadala simanya thima simanyi vichi vichi.
1: Na chidunji chaku pangu chagomlunja mpuliriza. Ulo kubanti tulumika. Tulumika nduwa dezo na mulundi gumu.
0: Kwe gamba ofuna all in one. Goze kuruwa uruwa desimanyi senyiga, simanyi mugongo gunuma, ogendo kuva unga byonna.
1: Kati wabwa ze,
0: nebiotamayi.
1: For example ze, omusajja, kaseti yote imba buluji.
0: Yes. Olubia ndo otambula rutono.
1: Radio ya vumbira, ya
0: vumbira.
1: Ye chichiru atefa.
0: Chokeza ba nozili na sauti. Na iba buateka kubu ati.
1: Akati, hivyo vipyo. Kati omwami wajanga kaseti yete imba bulungi. Yomu yenyini alino mugongo gumuluma.
0: Yes.
1: Nechifu kumaso. Tasanya lala. Kati kwa vituga amba vyo na tubiru mkwa mundi gumu. Wemuja kubigi mutubuli rendwa deza mwezo na. Gama musawo, ze chindese ania. Nengo jeko ania, ninane alusa. Ninana chino. Ninane skinny. Ninane byonna byogere simanyi bikuluma na maso tegala babulungi nera biranyo advantage ya bigi hapo clinic. Na abana abato mu baleta abasoma empula. Tuba boosting a brain.
0: Abata kwa sabulungi mu bibina omwana asoma yetegerezanga Joshua.
1: Zayo kiboko. Kiboko jizeyo. Njangu kubigi gule dada.
0: Chivina chisomye mirundi etano.
1: Toda muku yombo. Toda muku yombo. Mwano wongo babu kwa tampola. Njangu mfundile brain booster.
0: Ok.
1: Mwene mbeguchi usi.
0: Mwene mbeguchi ukididala.
1: Kakati ya balunja abampuliriza. Njagala njogere koka tono kuhula dewa athima. Athima.
0: Dokta, au mwenyini ngoyogira kuhula dewa athima. Wacho kuhula dewa nubwe yonge denyo. Chivude kuchi.
1: Obade nga ndi mumutwe.
0: Obulwadde bwa athima no buyitiridde. Buyitiridde dala.
1: Sumulula.
0: Sumulula.
1: Gwosuna.
0: Sumulula dokta.
1: Wawo. Abalunji abampuliriza. Athima bulwadde bukwata mawugwe. Butulemesa okusa obulungi. Athima ono alimwe bika. Nabagamba ko nti ku bigi tubawe eddagala ne musesema. Nakati nkiddamu nti bigi habo kliniki oli wabaina athima tumuwe eddagala
0: nasesema.
1: Athima oyo nagwamu. Nafuna essimu ng'oli ambuuza lwaki bamusesema. Bannange kambaddemu. Era namugamba we nadda ku radio. Kye kibuzo ngenda kiddamu openly.
0: Eri abantu bonna bakitegeere.
1: Bakitegeere bulungi. Musobola okunkubira essimu nawe mwagalidde then musobola kujja ne mu ndaba
0: mm.
1: Tujja kuogera ne ku branch endala ze tulina te tuli jinja woka
0: yes.
1: Ne kajansi je tuli mm. Kimanga wa police
0: embarara je tuli
1: embarara je tuli opposite Moonlight High mm. Street
0: mm.
1: E munyendo tuli opposite
0: Masaka
1: tumaze miaka 28 nga tujjanja
0: yes
1: abe jinja muze mutuita
0: mm. Mm. Era kyaddaaki nokkiriza esala daife da bitamu ah dokita ya ibeibinda
1: mbezi wange kakati tuli ku asthma
0: asthma
1: asthma mbagami bulwadde bukwata mawugwe asthma alimu ebikanga mukaga asthma alimu ebikanga mukaga mm. Waluo ekikacha asthma kibaita cardiac asthma cardiac kitegeza mutima
0: mutima
1: asthma wo mutima
0: mm.
1: Ngoli aina asthma ajanjabye asthma akoye tassa bulungi omukabaka mubake
0: mm.
1: Naye nga yuma ina nechi obulwadde bwo mutima
0: mm.
1: Kati obanga oli eyo oina obulwadde bwo mutima nga asthma aganye tojanjaba asthma muleke
0: mm.
1: Janjaba mutima
0: eh
1: genda kugwalire edene bakujanjabe ki
0: omutima
1: mutima sichecho mukitegedde bannange
0: mm.
1: Ah then waluo ekikacha asthma ekirala kibaita helminthic asthma
0: helminthic asthma
1: asthma wobuuka worms mm. Worms obuuka
0: mm.
1: Waluo obuuka bwe baita round worms
0: yes
1: obita chiefana
0: Obanedo.
1: Obanedo chogira mulisoga.
0: Oboneka nedo.
1: Ebiwuka. Soko yogira. Ebiwuka ebina mwuto.
0: Ebiwuka. Ebiwuka vyo mabunda.
1: Ebiwa mabunda.
0: Mm.
1: Mabunda yenu
0: vuto. Mm.
1: Okay. Kakati, asthma yo webi wubi around wamzi. Chikasha asthma. Nga chile ete wabiwuka.
0: Mm.
1: Subida mwali mwulideka abantu abagamba nti asthma anuma. Neulva mnyalwe mieze satu. Awona
0: Nabula.
1: Ate na damu
0: agenda bwadda agenda bwadda
1: kati webuze lwaki asthma ya male miezi 3 nako
0: namala nadda
1: aba yalaziwa
0: mm.
1: Buuka omuntu osobola okulya emmere nolira mu buuka nolya majigo
0: yes.
1: Bwa round worms
0: mm.
1: Nolya amaji agobuuka amajago bwogalya gagenda mu lubuto mm. Kwane emmere je tuli ekola ki
0: edda mu lubuto
1: yes kati gana amaji che gakola gatandika okutambula mu lymphatic system
0: mm.
1: System y'emisuwa
0: yes.
1: Gegase ku lugendo
0: mm.
1: Gatambula mu system y'omusuwa nga gafuka lava lava ye second stage mm.
0: Y'ebiwuka
1: yes kati gagenda gakula nga gagenda mu circulatory system mm. Y'omusayi ibyo mm. Bidava bitambulira mu musayi byetolola bi endinga biri mu lubuto kati olubifuse ebiwuka bifuse bi adult
0: mm.
1: Eyo jane twale miezi nge 3 gali amaji okwetolola mu system mm. Yonna
0: nga bwe gakula
1: yes kati miezi 3 ngebiwuka biri mu lubuto ogende maji ngo bifuluma
0: mm.
1: Jukira ofulumye ebiwuka awanga asima weweerako
0: eh
1: gwetoza kumanya tuwabifulumye kati wengama nti kubigi tuwawe dagala ne musesema mubisesema
0: musesema na maji gonna gali mu lubuto
1: okay. Ate ne tujanjaba no tujanjabisa no muliro.
0: Mm.
1: Kwa nagambi omuliro gutobuka.
0: Gutobuka gutobuka.
1: Kya wengama ti asima tumuwonya ndozo mpati.
0: Nchitegeere. Chitufu. Chitufu. Wayegeya idala.
1: Yogera kwa. Jakule.
0: Ebintu wabigemesera idala doctor.
1: So ebuko obwo mwetu tukujanja we asima wobuka era tusoka kunonyereza ne tukukebera ne tumanya no asima wo chiche kya muleta.
0: Okay.
1: Ni tukujanjaba.
0: Kadi ya katumu maze.
1: Uh-huh. Helemetiko webuka.
0: Mm.
1: Then, etu wanga mwana mtu mkulu wa mwana mto. Mm. Na inasainasa. Inevi nyama mwenye ndo tubijama.
0: Yes. Yes.
1: Omuru nja ya katuwega tako. Tulikubika vya asthma.
0: Asthma. Vika vya asthma.
1: Kati then, waluo asthma. Ngalete wa infection. Webuka.
0: Mm.
1: Mwali muulideko mtu nga akolola. Nebagamba inalubi amira.
0: Yes, na yes.
1: Kolola nyonyonyo, kafuba kakalute.
0: Tika kutuka.
1: Kantama.
0: Mm.
1: Omalo kolole nyonga, ofuna ama scars, enkobu kuma ugwe. Katiche tukola, wetuma nyantu waliolwa dekulubi amira tawona. Tukua herbal medicine, nga wonya nkovu.
0: Zirieri.
1: Yaha. Kama tuwa ngamba dokte ndagalari anja uro.
0: Mm.
1: Tuzeva satu. Neda. Mulioma ina kozi.
0: Mulioma ina
1: so au tukuonya neshi. Neda gala eri yonkovu. Eri ya asthma.
0: Mm.
1: Then waluo asthma omulala. Ngari inherited. Inherited.
0: Musikire.
1: Tawakana.
0: Wamutola kubudadabu. Wakubadadabu. Wamutola kubaba. Kumama. Kubantubo. Abechikacho. Nikubu watu ula. Wasikira wa musikire.
1: Situfu. Kubanga. Abantu baina. jeans zenja wu. Kati zo mtu wandaba nae baka mbo yosimu gandu. Newe nje mba nga kama ufana na. So abalunja bampuliriza Asma wali nga musikire uyojari dala mutufu. Abantu wano bazalibwa ne obuvune ku mawugwe. Nga bowe bazalibwa. Bazalibwa nga bainachi.
0: Obuvune.
1: Ku mawugwe. Kati o Asma yo tawona. Chitufu tawona. Kubanga kachiringa example jenyizo kugamba. Omuntu nga azalidwa na jane kana magalo. Kaizo kuona.
0: Be.
1: Okamanyo.
0: Be.
1: Mukaita chumusoga.
0: Kwa kanda magalo. Oye diolusoga noru ganda vitivi ya ukana ino.
1: Mchusa progresa.
0: Biaru ganda oba biaru soga.
1: Msavide enjo gero olusoga.
0: Oye darwega.
1: Kati asimo ya atawona abango mwantu gwe bazalidwa nga inaka na magalo rende bamuzadde nako wekali chiwende pozinga akasaze kuna tovu salako kachi
0: ayo salako kachi
1: voto bwe wajja kati namu abaina asima atawona bami muberenga mujanja ba symptoms nenga hope ntono era tukugamba ono uwo bizibu siche ekyo amazima okay. Gakawo mega warm
0: chitofino
1: then waluwe chikasha asima kino cho amazima njagala tuchikirize buli omu aina kalsha ye abantu temwera bila kalsha za mu inze ndi mukazi mba nebi
0: yes
1: enebi tuli akaunga ka muwogo kulira musani ye mufena tukoleza muri sawa kalsha Buganda bali amatoke
0: yeah.
1: Abanyankole tuli abagala nyama ta ati abasoga
0: kalsha twena twelire mboli ne mvuluga Emboli titu divaku. Au kumboli wetu fira.
1: Atolwa wonyo. Bomlunja ampuliriza, chengeza ko gamanti walo psychosis asthma. Buli culture erine byayo.
0: Yes.
1: Yes, walwo omuntu ayina asthma ne mujanja banalemwa. We yagende wo mulala na mugamba zinge nkata ujituleko okwate streno oteke mundeku then onywe habo medicine yoyo bo yanywa naona
0: naona
1: now chiche chali mu nkate eyo kalisha yawe montege da
0: ntitegeire anti mbaire ndisika eri yoko ugeza ku kwetegereza kayi nkata okolotia okay
1: yali kalisha yawe na kufuzinga nkata atuleko asabe katonda obuwanga bwe ateke stromu ndeku asike aliokawone that is also there
0: era yawo na bulungi
1: teyaddamu mulundi gumu
0: okay
1: eh so temwera birati ne kalisha za nyawulo abadde Zambia
0: by the way sikukusa kukulisayo na kukulisayo
1: kalisha ye Zambia chena sanga yo bantu bawavu abasinga baddugavu
0: yes
1: bali ya ebisanyi
0: eh
1: ye ero kusanyikira obulungi bakuwa bisanyi
0: Dr. Era... Yotije
1: ati kalisha yawe
0: otyo
1: we babi panengene kanga kati nengamba wanonno kati kati omugenya ze omugenyi wa chitiwa
0: olo bakuletere ekisanyi
1: babi fumbye bulungi
0: ekitiwa mwe bakuwadde
1: batandemu nebinyebwa basanyufu Ninga ba mukama mpa magezi wanompita wontia.
0: Otyo.
1: Magezi ni ganyanya bagamba banange. So wafu mayiti mu Uganda tuli enswa. Nebekanga ninga otyo kati awompita wo.
0: Kali nabo bekanga enswa, fetwe kanga bisanya. Ee aye aye bana.
1: Ninga bagamba tuli enswa, tuli ensenene. Ha. Unene besi si walanga gwe wesi watu bali abisanya. Ninga ba wanomba iseko sikya.
0: Otyo.
1: Nebaga mama zimanze mu bulamu bwange ndya bijanjalo byokka sagala bilia kubanga it is not my culture
0: yes
1: so bana ichengeza ko baga machitetwera bila culture
0: yeah tetwera bila yetuva
1: eh nizo kwango bulade kwetaga mushi ndyo bya culture okutereza so webange songa ngeyo tujizudde era tukuwa amagezi
0: okay
1: then walo asthma omu kansubire wali batutegedde bulungi
0: bakitegeere Nsubira bakitegeere.
1: Ino namu mulina kalisha kuba mulina kabaka.
0: Tuena tulina ebyobuwangwa byaife byetuikiririza mu nga abasoga. Era nga ebyobuwangwa byaife ebyo bikulemberwa mu baba kyabazinga.
1: Kyabazinga. So nange tumwira bira bya buwangwa kwamwe ne Katonda jali Katonda yajjawo bya buwangwa. Songeza ko baga mati twegendereze nga twejanja bisa. Big Herbal Clinic tujanja bisa zijanja bisa zili ezedda.
0: Yes.
1: Eze nono. Omulimu n'okulondolwa ki obuwangwa. So walua chikacha asma chinzo kujia uloku mtu aina low body immunity alwala nyo tagwa mundu wado mbili guana fuwa. So what we do in this case to boosting immunity eneda waguru kawona andu wadele romu suja cha maguruga mulume cha wataina musayi se tukola to boosting immunity oyo asma nena akolachi na wona ngolo tukujia njava na ama ugwe then walua asma umulala nga oino buka obukulia.
0: Okay.
1: Mufe tuina obuka mu mubiri jafu obuka obulungi tuina no obuka obubi
0: kitufu nnyo.
1: Ha. Obuka obulungi buli obuka obubi mu mubiri jafu nawo obulina mpuliriza nange mbuli.
0: Nante na uli nanti endwadde zimu batusamu biwuka. Batukuba kukuba empiso naye nga bakutaddemu ebiwuka okusobola okumalawo ebiwuka ebibi.
1: Chovola ba nze pagira nya abantu kunywa yogati.
0: Oh yes, yogati bongo mu obuwuka.
1: Ekivogo kuto. Kati obuwuka bateeka amata ne gavuna nonywa. Obunywa bulungi nnyo bugenda ne butandika okulya buwuka obuwuka
0: buli obubi. Obutuleetera endwadde.
1: Chopola ba abantu abanyanya amata tobatera funa buuka so bane munywe yogati abaina abasobola
0: wango bosobola mwekolere waka
1: ate bongo singa aliruda wanyweko.
0: Murungi nyo
1: nyo kubanga obwanywa obuuka obugendo
0: obugendo okulia obuuka mu lutoro
1: obukulwaze ndwadde zenja ulungaba na bafuna infection nagama musawo zijanje be infection bwawo nabwa damu kati obo okola munywere yogurt obuuka buli mu yogurt bujje bulie buli obubi.
0: Kale bana doctor tuline dachi kandala yonkati dachi kadirumukani dirumukira irala odibwine tuline dachi kandala yonka omulunji oluna ko lwalero doctor
1: kate tukolagana.
0: Olwalero doctor alingirire ino ku nsonga ya asthma ameni ebika bya asthma ebyenda wulo na butya bwe bidanda bibwa atenga yakukobye nti yebo boida wano ku Big Herbal Clinic abigema byonna byono bo ina chikacho bo ina chikachi yakwi ndaba kakozesa enkola ya ifere enkaire eyobuyiso enkola y'omuliro enkola y'omuka kwegamba n'enkola esobola okukola ki okukuyamba yalondoola kotani n'enkola eyo eya ife eyekinansi atenga timu sa omuganda ekyo ni kikulu ino bino ebintu byasomesa bintu yabisomerera ebintu byaidandaba yabisomerera China. Wabolu walero tunaega yoko ulu China. Doctor, muda chikandala hiviri.
1: Abalunja ba mpuliriza, mbakubiriza, okweja anjavisa bulikasera, mbakubiriza okwe kevira, mbulirua kubiri mbela o, niruna uruo kubiri, zina agendo kwela sawa biri, ngandi wano.
0: Ngawori.
1: Kukama oils.
0: Yohoze namba wena basomere.
1: Madenja jisoma mulusoga. Jisome muluzungu. 0773-39-32-91 jidamo 0773-39-32-91 eyo ateleri 0731 eyo code 60-49-60 jidamo ujaji soma mulu soka 0 ati zesimanyi Uganda 0731-60-49-60 eze namba munange munkubireko mbuze nebye soogedde njabaddamu.
0: Tweyanziza ino bamweta Dr. Helen Gaggawala okuva mu Habo Big Habo Clinic eri eyaganibwa wano kwibiri ku mayiro mbiri ku roundabout. Omweto ololo ogwo lino lujja luingira mu kibuga Idinda lino luira Bugembe lino luira Kamuli. Awe na awo linga koli kwira Bugembe wansa awo edda kubona kama oil edda kubona ekipande kinene kirungi kiboneka bulungi ino ku mukono ogwo ogutalia omukono ogwo omugoda boboli kujja Bugembe aye boboli kuva Bugembe ku mukono ogwo ogulia wolinga ku mukono ogwo ngoka ali kutuuka ku roundabout edda kubona ekipande kinene nga kiboneka bulungi kya Big Herbal Clinic. We na awo yambuka madala kumwaliro gwira kogwo kubiri ojja kubanga oyingire mwidwaliro ate kairi bakukole kubukala mwino.
2: Esawa dirina edobwire busoga Royal Radio.